0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: The most music in the morning with DJ Runs.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
1: Sa public, raising the information, educating the public na ito po yung kailangang pamantayan nila sa pag-a-avail po nila ng mga serbisyo. At kaya po kami nagpapasalamat kay Sir Kiko, of course, programa ng Agri, Go Agri niya sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, sa pagkakataon po na ito na tayo po ay makapag-inform sa ating public.
2: Itong pong palatuntunan pong itong Go Agri Plus is a development program. Kaya po napag-isipan ko po na kayo'y makapanayam ngayon sapagkat marami po mga nagtatanong at lalong-lalo na nabanggit nyo yung acupuncture. Ang ganda po, no? Kaya lang iba nangangamba doon sa karayom. Pero ang totoo, nakita ko na sa mga naunang nakita ko na nakaranas niyan, abay, para lang palang kagat ng langgam, ano po?
1: Yes. Opo. Sa ibang mga bansa, yan po ay talagang centuries na po nilang ginagamit. Yes. Like sa China,
2: Director General Iñigo, paano po yung tinitiyak na mga traditional at alternative healthcare practices na ito na inirekomenda o sinusuportahan ng inyong tanggapan ay ligtas, epesyente at nakabatay sa ebidensya po?
1: Opo. Siyempre po, kailangan po na ito'y dumaan sa isang masusing pananaliksik, ano po. Kaya yung research and development namin, halimbawa yung mga practices na yan and even yung mga herbal medicines, kailangan po dumaan po yan sila sa research bago po namin yan makuhanan or bago sila makakuha po sa kung produkto po yan o yan ay isang gadget or device, medical device, kailangan po certified po yan ng FDA and registered po sa FDA. Sa mga practices naman po, yung aming standards and accreditation division, yan po ay merong mekanismo na merong buo po ang tinatawag namin ng National Certification Committee. So, bawat practices po, halimbawa sa acupuncture, sa traditional hilot, sa Cairo, lahat po ng gustong mag-apply na practitioner bago ma-certify ng PITAC at yung kanilang pasilidad, be it a clinic or a training facility, bago po namin ma-accredit, isasalang po yan sa discussion kung qualified po talaga yung nag-a-apply. Ang National Certification Committee po, ang mga miyembro po niyan, ay eksperto sa kani-kanilang mga larangan, whether nasa academe or practitioner po sila. At meron po yung guidelines, meron po yung mga requirements na kailangan po naming talagang mapusisi ng husto.
2: Ako, mabuti po't nababanggit ninyo yung certification, masusing pinag-uusapan, masusing dinubusisi. Yung ano, pagpa-practice, ano, dahil nga, may mga nai-report na talagang sa mga nauna naman na mga panahon ay basta pag manghihilot, pag tinawag si Kaki ko manghihilot, ay pag abay okay, okay, baka si Mang Kepweng umukay, yes. Kung umukay, ano po. Pero talaga palang kailangan ng mga sertifikasyon, ano?
1: Opo. Opo. Yun po ang safety cannot be, is non-negotiable po talaga. Kailangan opo. Po bago man maging epektibo, more than that, kailangan ligtas.
2: Taya, maganda po yan. Binabanggit nyo, epektibo at ligtas. Nako, meron nag-text dito sa aming text line, dito po sa Go Agri Plus. Ang binabanggit niya ay gusto niya mag-aral nitong acupressure at itong acupuncture. Saan nga po ba, paano nga ba sila makaka-awin nito kung ito'y po pwedeng mapag-aralan kaagad, Director General Iñigo?
1: Opo, pwede po silang pumunta sa website ng PITAC, ng ahensya po namin. Nandun po lahat ng accredited namin na training center.
2: Opo.
1: Kung sa acupuncture po yan, nakalagay po yan dyan. Kasi yung acupressure naman parang nakapaloob doon. Pero meron din kaming binubuo ngayon talagang programa na pangkomunidad na ituturo po ang
0: 90.1 BT Radio.
3: Turn your volume up. And this is
4: BT Radio.
3: You are now tuned

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigoy, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, kiyam siya reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kuto-kuto, sa kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto po, kwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, tayo, mamatay, titibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man jud ang akong ibati. Nalibyo gyud do nagialibyo siya. Tinuod ni siya pag niya akong gigamit kugon ra gyud. Delphine Hitiso Perpidan Toril Davao City 66.
0: Sad kugon herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: PTX 500.
8: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
7: PTX 500.
6: BT Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: And now, back to the music.
1: The most music in the morning with DJ Runs.

0: Tatay Lois, Lechon at Lechon, Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo, og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
5: Ha? Unsa di na anak, kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang load

0: taas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa, mabalihan ko, Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape at timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Back to work. Back to work. Well.

0: Tron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxin ko, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan mo siya, at mo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya bitron, sir. Nalahi yung pangon bitaw, sayang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa bitron,
0: sir. Bitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
4: Dito, no? Atong pagkutan noon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
5: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
3: Aw, oh, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
4: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagkapud-apud pud sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
3: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
6: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
7: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
8: Si Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap na moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
9: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
10: Tas bang imo blood sugar? Ato na ko yung diabetes? DTX500 ka! DTX500! Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, Charantine, Gagapamubo, Usog Glucose, Visin, Controls Blood Sugar, Polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX500! Highly recommended sa mga eksperto.
0: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
11: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
12: Namiaoy!

0: 89.1 BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaut nga nainom nyo na inyong GTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, so bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansi nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag GTX 500 o mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C, tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili-dali matigulang.
3: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og GTX 500 ug mighty C kung sige mang yung kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning GTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
1: GTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement.
3: Food supplement.
4: Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og GTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag GTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. GTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag GTX 500 o mag mighty si Sir JP.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Okay na sab si Dok Ramil Oy saying my ang panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: The most music in the morning with DJ Runs.

0: Hala, niato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
5: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, parkwick, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning alinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o dambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagag o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas.

0: PG Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Barita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palit o katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumano ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224.

0: experience of the extraordinary at City Homedal, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedal in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
2: Si Dingdong Dantes po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alert

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: And now, back to
5: the music.
1: The most music in the morning with DJ Runs.

0: Vitron. Subok na.
1: Doon sa yan doon sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
6: Bugas-bugas ug katul-katul.
7: DTX 500 na.
8: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
7: DTX 500. Mabalik sa pirang bulga butik sa inyong lugar.
9: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga makafulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
10: Dogdreds Vinegar.
9: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutan sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.

0: 98.1 PT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban niyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All the bells, mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sad, Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na tug constipation. Karon bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: O sa Bisaya, pamaglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kaysa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinoon,
1: daghan kagbatsyagon sa imong lawas, o niya, matod pa sa mga eksperto, nga kung dili katarong og bawas diay, Mami Pucci, daghang mga balatian ang takboy sa imong hati. Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usa gyud no, daghan ni siya actually Mama Rust, ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao.

0: pero karon atoa lang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Una gyud mamaras ang kanang gamayra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namo gyud mga tawo may puti nga murag dili kay hilig do imong tubig.
0: Yes.
1: Pag humagkaon dili kay mo inom og tubig unya soft drinks pag yod
0: kana.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
0: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanang itong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tawo nga ingon ana nga unya na lang oy. Napakoy busy pa ko.
0: Yes.
1: Kaya pa bitaw?
0: Unay
1: mga yunana which is mo day hinungdan mami putsi nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
0: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
0: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginatawag
0: na itong fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghan mo kung mga pagkaon karon mami putsi nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
0: Oh.
1: O, kanang mga spaghetti.
0: Oh, processed foods, o, mamaras.
1: O, mga yunana. Kana sila, mo na hinungdan nga, amo na siya mga pagkaon nga, dili, walay, tag, dili pito tagas ang fiber.
0: Yes. O,
1: kaya nga naman, ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Gulay kaya nimo from prutas mahal. Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit ang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga moy hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: Oh, gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo mangunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almuranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namugoy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 20, 2026. At syempre nakita na nga ho natin, meron tayong bagong Senate President, ha? Si Senate President Sherwin Gatchalian, na ito, naihalal na nga ho nitong nagdaang linggo. Congratulations so kay Senate President Sherwin Gatchalian. At siya ho ay nakakasama din ho natin na dito sa Usaping Legal. At nakailang interviews na rin ho tayo sa kanya. At sa susunod ho ng mga linggo, baka ho makausap ho ulit natin siya. At syempre, naganap na nga rin ho yung pre-trial conference para doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula na ho ito noong Miyerkules. So talagang gumugulong na ho itong impeachment ni VP Sara. Yan ho ang pag-uusapan natin maya-maya lamang, ha. At syempre ngayon ho, June 20, 2026, ito ho ang ating 150th episode. And ho, congratulations ho sa ating lahat. 150th episode ho ng Usaping Legal ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat ho sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, tumatangkilik ho sa ating programa. Maraming salamat ho doon sa ating mga naging resource person sa mga nakalipas na ilang episodes ho natin. At syempre maraming salamat din ho sa ating mga kasamang engineers at staff dito sa likod ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At ayun nga ho, 150th episode ng ating programa. Sana ho ay marami pa ho tayong panahon, no, na pagsamahan ho dito sa Usaping Legal. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page.

0: 98.1 BT Radio。
1: Si Vice President Sara Duterte. How about, sir, itong si Senator Jinggoy Estrada? Sa tingin niyo ho ba, while he is in, I understand, nakasuspend ho siya ngayon, no? Pero yes, pwede yes. ho siyang mag-join sa proceeding ho ba while in jail? Posible ho ba iyon?
2: I don't think he could, eh. Kasi may mga desisyon na dyan ng Supreme Court na kung saan, nag-ano sila, eh, nag-apply na sila before, katulad na dating Senator Trillanes na mag-participate sa proceedings kahit na 5 beses, meron na yan. Pero hindi nilalaw ng Supreme Court. Pero liliwanagin ko, okay? Yung desisyon na yun ay walang kinalaman sa impeachment. Yun ay participation sa legislative process. Kasi baka ma-misquote ako eh, di ba? Yun ay participation sa legislative process. So yung pagdating sa impeachment, wala pa. Kaya nga babalik pa rin ako dun sa usapin, kailangan ba na bumoto siya? Hindi nga kailangan bumoto actually eh. Di ba nga kung gusto mo, if you're for the prosecution, kunyari, go for the prosecution. Hindi nga siya makakaparticipate, hindi siya makakapagsalita. Hindi rin siya makaka, yung opinion niya, this is just an objective discussion, di ba? The less one head talking. Kaya lang nga, at the end, di ba, less one head talking kung sa tingin mo, hindi sa'yo eh. Pero ang punto kasi dyan, sino ba ang boboto? Kaya nga sabi ko, kung kayo ay hindi magkakasundo, baka magaling ka na dalhin niyo sa Korte Suprema. Dahil ang opinion ni Atty. Tranquil, eh, hindi naman ganun ka-importante. Ang opinion ng importante, opinion ng Korte Suprema. Pagdating po riyan.
1: Alright, panghuli na lamang ho, no? We're hearing naman ho itong majority, Senate majority ngayon na ang gusto ho nilang maging presiding officer ay si Senator Chis Escudero. So ngayon lang ho tayo nakita na hindi yung Senate President, if ever, ang magiging presiding officer. Posible ho ba yun, Atty. Salvador?
2: Ito maganda yung tanong mo. Naitanong na rin sa akin yan, Atty. Galang. Pagbabasahin mo yung text ng Philippine Constitution, pagbasahin nyo, nandun din sa sinabi ko yun, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Nakalagay doon, when, ito lang nakalagay ah, that it will be tried, ang impeachment, matatry ng mga, ano, ng Senado, and when the President of the Republic of the Philippines is in trial, ang presiding officer, Chief Justice. Walang expressly sinabi doon na Senate President. Ang Senate rules ang nagsasabi, Senate President. Kasi rin natatandaan natin, nung panahon ni CJ Corona, yung Senate President. You hear me? If they decide among themselves, sa akin lang mong pananaw, ano? If they decide among themselves na kung sino man yung magiging presiding...

0: text niya ay hindi nakalagay president doon na Senate President naman. Ang sinasabi doon, kung ang presidente ng Pilipinas ang itatry ng impeachment, ang Chief Justice ang presiding.
1: Alright, mahinang ho yan. At syempre, madami pa ho tayong aabangan dito ho sa impeachment ni VP Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Salvador.
0: Salamat rin, Attorney Galang, for the time, ha? Salamat po.
1: Si Attorney Tranquil Salvador III, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Hi, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya.

0: would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
1: Ay, bukas na naman ba ang mga ilaw?
0: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin ha, yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usaping Legal Facebook page. And happy viewing to Jassy Tan, Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Boards Parilla, Erwin Torres, Wenceslao, Evangeline Parilla, Renato Dayao. At syempre nandito na rin ho si Edwin Ablang. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre happy viewing din to Abdul Hakim Mambila watching from Japan. Ayan, happy viewing din ho sa inyo. And syempre nandito na rin si Evangeline Parilla. Good morning Attorney Danny. Ayan, nakikinig ho siya. And syempre Jassy Tan, good morning as well. Maraming salamat ho sa inyong lahat doon sa mga nanonood, nakikinig sa ating Facebook live stream. At syempre napapanood din ho tayo ha. Hanapin niyo ho kung kayo ho ay naka TV Plus na digital box, hanapin niyo ho ang channel 3. Nandiyan ho, napapanood din ho tayo diyan. At syempre kung naka afford the box naman ho kayo, channel 45 to 49. And ho, napapanood ho tayo dyan kung gusto nyo ho ng visuals. At syempre YouTube din, ho, RP1, Radyo Pilipinas 1 YouTube channel. Live din ho tayo napapanood ho dyan. Kaya ayan ho, huwag na ho natin patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito, Sagot Kita!
4: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin galing sa cellphone number ending in 5179. Good morning, attorney. Ako po ay nasuspinde ng 15 days dahil sa pagtatanong ko sa kapwa empleyado kung meron po siyang problema sa akin. Dahil sasapakin niya daw ako sa harapan ng mga boss. Tinanong ko lang po kung may problema sa akin yung kapwa employer at na-consider na naghamon daw po ako ng away. Nasuspinde po ako ng 15 days at lagpas na pong 15 days ang aking suspinde. At hindi pa din po ako nakakabalik sa work. 7 years at 11 months na po akong empleyado sa aking pinapasukan. Sana po ay matugunan ninyo ang aking katanungan. And ho, yung nag-message ho sa atin, nasuspindi ho siya, no? Nasuspindi ho siya for 15 days dahil nga ho, tinanong daw niya yung kapwa niya empleyado kung may problema ho sa kanya. So, ang sabi ho ng kanyang employer ay ikaw ay naghahamon ng away, ikaw ay sususpindihin namin for 15 days. Ngayon, lumipas na daw ho yung 15 days ay hindi pa ho siya pinapabalik. So, ano ho yung mangyayari ho sa kanya? Siya ho ay regular na empleyado kasi 7 years na ho. 7 years at 11 months na ho siyang empleyado doon sa kanyang pinapasukan. So, ito ho, yung mga ganito ho kasi meron ho tayong tinatawag na mga just causes, no? Kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho.

So katulad ho nung just cause na sinasabi ho natin, kahit regular na empleyado kayo, maaari ho kayong matanggal, no, kung meron hong basehan, no, at basta ho dumaan sa due process. Ang halimbawa ho nung just cause ay syempre yung serious misconduct. So serious misconduct, halimbawa ho kayo ho ay nakipag-away sa company premises, kayo ay nagnakaw, kayo ay binantaan nyo ho yung inyong employer. So ganyan ho yung halimbawa ho ng mga just causes kung saan maaari kayong matanggal sa trabaho. So dito ho, siya ho ay sabi nga daw ho ng kanyang employer ay siya ho ay naghamon ng away. Although sa kanya ay tinatanong lamang ho niya kung may problema ho sa kanya, no. So nakita ho yung ng employer na siya ho ay naghahamon ng away, no. Kaya ho sinuspend ho siya for 15 days. So yung suspension naman ho na yun, syempre prerogative naman ho yun ng kanyang employer. Pero yun nga ho, after 15 days, kung hindi pa ho siya pinapabalik sa kanyang trabaho, at malinaw naman ho na suspension lamang yung iginawad ho sa kanya na parusa para ho doon sa di umanong paghahamon doon sa kanyang kapwa empleyado, ay ayun ho, doon ho magkakaproblema. Kasi ho, kapag ho siya ay hindi na pinabalik sa trabaho dahil ho doon sa naging instance ho na yun, ay maaari ho yun maging illegal dismissal na. At syempre kung tatanggalin ho kayo sa trabaho, ito ho yung sinasabi ho nating due process, kailangan ho dumaan sa two notice rule. Ano ho yung two notice rule? Yung una ho notice, sinasabi ho dyan kung ano ho yung allegation ho laban sa inyo, kung bakit ho kayo tatanggalin sa trabaho. At yung pangalawang notice naman ho, ay ito ho yung sinasabi kung ano yung...

0: The BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1 BT Radio.
2: Dapat ho may opportunity to be heard. So ayan ho. So ibig sabihin ho, kapag ho ay kahit ho gaano pa ho kagrave, no? Gaano kagrabe yung ginawa ho ninyo, ay kung hindi ho ito dumaan sa proseso ho na ito na two notice rule at yung opportunity to be heard, matatawag pa din ho yan na illegal dismissal. So ayan ho yun. Kaya kung kayo ho ay nasuspinde tapos hindi na ho kayo pinabalik sa inyong trabaho, wala naman ho sinabing sapat na dahilan, ay ayan ho, maaari nyo ho yan na masabi, no? Maaari ho natin masabi na mayroong illegal dismissal ho dyan. So pag naging biktima ho kayo ng ganyan, ay syempre kailangan na ho

sabi na mayroong illegal dismissal ho dyan. So pag naging biktima ho kayo ng ganyan, ay syempre kailangan ho

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
2: Kay lungkot nitong hating gabi.
1: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
2: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
1: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
2: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
1: You feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito. Kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: Sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo.

Binguto, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na sa tibok kalibutan. Pamaagi sa tuang Facebook page Pantay Radyo Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Madungog po ta sa ato ang mga radio station nga naka-hook up. 98.1 DYPS BT Radio Tuboran. Naadiha sila Sir John Manggubat, ato ang station manager, ug si silang Renel, Sir Roland. Maingod to diha sa tanang taga Tuboran. 95.3 DYEG One Heart Radio Sambuan. Sir Alan Rosite, maingod to diha taga Sambuan. Sir Alan Rosite, maingod to. 11.16 DYTR Tagbilaran City Bohol. No, naadiha atong station manager Sir Ted Ayeng og iyang mga kaubanan sa DYTR da. Kumusta mo mga sano, mga sana? Maing udto, maing pagpaniudto nyo diha tanan. No, nang

taga Bohol ug asa man naabot ni ato ang broadcast karon. Maing udto ninyo, maing palis kaninyong tanan, no? Inya adlaw Sabado, pizza 20 sa buwan sa Hunyo 2026. Mag-uban ta aning usa ka oras nga programang Gabay sa Kalambuan. No, niya maghisgot ta og mga pamaagi, mga dugang kaibaw. Labi na gyud sa produkto sa Asil Laboratories Incorporated nga ma additional ninyo or ma mudako ang inyong harvest, mugamay ang ato ang gasto sa pagpanguma. Mahamog ni ato ang tumong karon og tinguha nga inani ang ato ang mga mag-uma. Pero sa dili pa ta maghisgot ni ana, ato ang pasalamatan ang nagpasiugda ni atong programa. Way lain ato ang former board member sa Tresero Distrito Sugbo ug CEO sa Asil Laboratories Incorporated ug sa Lactobiotics Woodward Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Mangudto ninyo diha, Ma'am G. Mangudto, Attorney. No, ako sab di ay hangang nyo ang kauban sa pagpanguma. William Rasmuyet. Bani ko ninyo ningutong usa ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan. Alas 12 hantod karong alauna sa hapon. No, niya ato ang panaghisgutan karon kaning planting sa kalbasa o kaning sa carrots, no? Niya na apoy ube program ano ato ang sa Buhol ni, no? Sa taga-Albor. Natay tawagan dito ato ang organic advocate, you know, sa lungsod sa Albor, si Sir Ere Pindicase. Pero ato na tawagan rong tataod. Niya kagahapon din adlawa, no? Giinbitar ta dito sa Barangay Cantabaco, no? Diri sa may Toledo City. Kuyog nyo, no? Panguluhan sa ato ang CEO, sa ato ang consultant on agriculture sa food security diri sa probinsya Sugbo, no? Si Ma'am Gigi Sanchez. Para mapasabot, no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga bag-o nga organisasyon, no? Kaning ato ang Equalizers Community Gardeners Association, panguluhan ni Sir Vic Suico. Niya gusto gyud nila nga di man halos tanan dito nga nangaten mga kamao, no? Kamao mga mag-uuma ba, pero naa gyud mga mag-uuma nga nagpahipi-hipi lang, pero kamao gyud sa pagpanguma kay mao gupoy ilang panginabuhian, no? Salamat kayo sa inyong imbitasyon na mo nga naka-present me diha sa inyong atubangan, labi na gyud ni Sir Vic Suico. Kanya uban pa niya nga mga kaubanan diha sa mga station-station naman eh, no? Na station Bunga, na station Kambanog, ano, inana, Balamban, Asturias, Pinumungaan, Tuburan. Niya pinungrohan ni Sir Vic Suico. Binagyan nilang Ma'am Jima, asan eh, Alingasa, no? Kani silang Rosima Castillo, no? Cristel Ninyal, kani mga active kani, mga Edgar Bayhante, no? Kaning Kim Amber. Siyempre si Boss Nolan Tulod, no, sa atong Equalizers Tuburan kay mamag yun eh ilang nakita unsa gyoy kaayuhan pod sa Asil product o sa I Love Project nga program na to diha sa maong distrito. Inya ipa dito nagdiskusyon ta, no, kita mismo nga may pasabot sa produkto gikan sa Lacto Plant, no, ang Lacto Plant nga produkto sa Asil Laboratories Incorporated, biofertilizer, kung saan paggamit sa Lacto Plant, labi na gyud sa pagpananom o kaning high value, kaning mga utanon. Kaya mo'y gusto dito sa kaning Equalizers Community Gardeners Association nga na mo tanom ko no kari nga station o taong, kari pong uban, sili at sal, o taong, paliya, o sitaw, o kaning batong, no? Mao na ilang gusto nga makat-on sila or madungagan ilang kahibaw. Mao to nga na-discuss na to, gikan sa Lacto Plant, Antika, Icon, hantod ngadto sa tanang produkto. Naapil pa nato ang Lactobet, no, para sa kahayupan niya. Naapod to si Nanay usa sa mga miapil, mitambong dito. Nga na siya yung mga babuyan, nag-anayan siya. Iyaha daw gamitan sa itong produkto nga Lactobet niya. Sige na, mas nindot yun kayo na. Ang saan paggamit sa Lactobet? Kung baboy ka, 10 ml per liter putter. Painom na, matag-adlaw. No, na po ka ml nga namoy sakdanan da sa itong mga bata niya, mo na itimpla sa usa ka litro nga tubig, mo na ipainom baboy matag adlaw. Kung manok, no, kanang nagpaitlog sa manok, nagboiler, nagunsa pa na, gusto gang himsog ang manok, tambok ang manok, paimno na to og Lactobet 5 ml na ang timplada sa usa ka litro nga tubig, no, 5 ml per liter water.
mo to ibutang nimo matag adlaw sa ilahang imnanan sa tubig. Unya ang ato ang lacto plant og antika og icon og gasa na present pud nato dito mismo sa ilahang atubangan, no? Nagdatag usa ka sako nga gasa nga Grigogro. Kanto isagol to nila sa seedbed, no? Kay magseedbed man sila kanang magsimilya ba. Maghimog lokong. No, ang antimplad amo ang mixture adto sa usa ka yuta nga regular natural na to nga yuta. Isagulan na to usa ka kilo, tag sa usa ka balde. Usa ka balde nga yuta nga imong pinili gyud kay tambok ni nga yuta ari nako paturukon. Mo ni ako ibutang sa seedbed. I-mix to ang 1 kilo na to nga soil ameliorant na to nga gasa katong Grigogro. Nasabtan taon po nila kay karon nagsugod na, nagland preparation na ang ato ang mga membro diha sa Equalizers Community Gardeners Association diha sa maong distrito, no, kaning third district sa Cebu. Hantod malukop ni nila niya na pagyoy gihimo pa ang uban po nga lungsod, no, ang Aloginsan ug ang Barile, no. Congratulations ninyo diha Equalizers, no, kaning mga Community Gardeners Association. Pumaagi ni Sir Vic Suico nga way puas, no, pagtuyok-tuyok pag panang pagtapok sa atong mga tao para pud kaayuhan natong tanan. Dili ni kay usara katao ang ka benepisyo na ni ang tanan, no, ang tanan nato nga mga membro. Kung mudaghan na gani nag-abot, dili lang kay ang membro ray makakaon, no, maapil na nato nagpamaligya sa ato ang mga kaigsuunan pod nga mga kasikbit, mga kasilinganan nga dili membro nato. Okay? Kuan na mo, continue lang mo sa pag

0: antika og icon para po na dito sa mga uma di Bohol. Atong pasalamatan ang LGU Kalapi kay midayig og mi suporta sa ato ang produkto. Unya nakita gid nila unsa gid ka epektibo ang product sa Asia Laboratories Incorporated. Thank you kayo. Unya ang ato ang mga kaigsoonan diha sa Davao, no? Labi na gyud sa ato ang mga farmers diha sa Kapatagan. Naggamit na labi kagahapon adlaw. Ato atong nakita kung unsa gyud ka dagko or ka-epektibo ang produkto. Dagko kayo ang carrots nga na-harvest na sa usa ka farmers nga may gamit na sa atong produkto sa Asil, no? Katong atong mga antika, icon og lactoplant nga mo'y gamit dito sa root crops kanang carrots o grades dito sa Kapatagan area di as Davao. Inya abtik pod kayo ato ang technician, no? Si Sir Mark Rosima. Mauna nga congratulations ninyo. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa Asil Laboratories Incorporated. Inya karon ta taod siguro, no? Kay duha man ni ato ang tawagan. Ato ang unahon siguro pagtawag si ang taga-Bohol, no? Si Sir Ere Pintikase. Atong patawagan sa ato ang technician dere si Buskinon Sinisa. Unya atong pangutan-on sa kabahin aning pagpananom og ube diha sa lungsod sa Albor. Unya gwapo ra ba kayo og mga pangandoy nga mahimo nang export ang ilang ube pamaagi sa ube Albor ube powder mo na. Mangayo ta og mga idea or sa mga pamaagi o unsa mga sa ilang kalampusan, no? Atong tawagon si Sir Ere Pintikase, atong padayal sa ato ang technician dere. Kay nakita na to atong last na tong interview niya, gihinan ta niya og gipaambit niya ang katong unsaon pagpamaagis pagguha, no? Kanang paghimog similya sa ube. Ya karon nakatanom na ang ilang mga farmers dito sa Albor, no? Labi na gyud diha sa amo Astorel kay ube mangyud ning amo pod diang dapita. Oh, ako ang mga igagaw ya niya ko ang pamilya, akong mama na diha akong mga igsuon diha mamamili diha sa Albor, Torel, no? Albor niya. Di naman ka uma di adto na sod na sa mga bagong tubo ron, no? Nga naa dito sa maong lungsod moy naghimo og nagguwad ba, no? Nag sana guwad gahutok unsa pa na lain pamaagi aning pagtanom aning ube. Una magdampas, ikaduha magdampas dauban, human guwaran, no? Pagguwad hutukan. Okay, Sir Ere maingod to. Sir maingod to, sir.
1: Nadungog ko naman, sir.
0: Yes, sir. Madungog ra. Maingod to, sir. Ere.
1: Maingod to, diha. Pundi mo, sir. O, ganin nyo.
0: Kumusta, man?
1: Sa mga suking pigpaminaw.
0: Salamat kayo sa imong oras, no? O niya, kay ba ako, busy kay ka. O niya, kumusta mang mag-uuma na to sa Albor? Labi na yun, kabahin na ning itong gipangusgan nga mudaghan og harvest ang ube production diha sa itong lungsod.
1: Sa pagkakaroon, sir, murag naana sa talitapos ang mga mag-uuma karon sa Albor sa pagpananom sa ilahang mga ube.
0: Okay, gasugod ni atong buwan sa Mayo, Sir Ere. Nagland preparation ni pagbuwan sa Mayo or Abril pa?
1: Naay nakatanom og early sa Abril, sir. Onya Mayo hantod karon nga sa Hunyo na pagyoy naka nagtanom tungod kay ang ato ang panahon diri sa Albor minus og uwan pagkakaron. Mao nang ang uban wala pa gyud makahuman sa pagtanom.
0: Okay. Sir, nakita nako gwapo kayo nga imong gi-post ba sa Facebook kaning Albor OB powder nga pang murag pang export naman ni nga label o pang export naman ni nga packaging. Unsa na may mga unsa na may status ani ron, unsa na may kalambuan ni ani ron? Una, akong pangutana nimo, bana-bana na to, estimated na to karong tuiga ko maka-harvest ni tanan nga nananumog ubi da sa tong lungsod. Nabay estimated nga number of kilos or number of harvest nga maabot nila karong tuiga, Sir Ere?
1: Base sa amuang record sa buhatan sa agriculture officer, expected amo nang gidahom namo nga ang lungsod sa Albor maka-harvest og more than 6 tons or 6,000 kilos ma-harvest sa ubi karo sa harvest season sa December pohon.
0: Sa tibuok Alborna.
1: Ah, sa tibuok Alborna na sir.
0: Okay, no daghan daw dako kayo niya. Kani nakita man ako tong imuhang packaging Albor ubi powder. Unsa na may asa naman eh, asa naman ni dapita karon ang atoang mga panglantaw nga nindot kayo mga plano diha sa tuang lungsod.
1: Sa pagkakaroon na sir, maago na amo ang panglantaw. Kana nga packaging sir, gidesign na namo tungod kay karong Lunes pohon na tay training sa ubi processing. Mag-process ta og ubi, imuha na tong powder. Nagbilin mi og 30 kilos nga atong i-process kaya aron ang mga mag-uuma, ang mga farmers association matudluan sila nga ang ube aron yun na siya ma-store or ma-preserve na to kay mukino magud ang ube muabot na sa August mo na nga ato na siyang i-process kaya aron dili na siya madaot.
0: Okay, unsa man ang nag-support niya ni Sir Ere, ang LGU or ang atoang Department of Agriculture or ang DTI ba? Nana. Nga mga agencies
1: Ang processing yun nato nga gilantaw sir. LGU supported yun ang naa. Swerte ta kay nga to ang amahan sa lungsod si Mayor Don Buates supported kayo sa kanang production sa ube o sa pag-process ni ini. Tungod kay gilantaw na nga naay dakong prospect sa kanang iyahang value sa ube.
0: Okay, no? Nindot kayo kay suportado sa atong support sa atong mayor unya ang mga mag-uuma ganahan sad kayo pagpananom kaya ron mahimo nang ma-export na ang ilahang abot nga ube paingon sa laing nasod. Sir Eri, lain akong pangutana og mulambo na gyud ni pag-ayo na nabay andam no ang ato ang lungsod kung karon 6,000 naman eh sunod na pong cropping ani siguro ko mo improve man gyud ni maabot na ning tag 12,000 kilos matag harvest sa kinatibok ang harvest sa lungsod sa Albor sa ube. Ang kung ma-powder na ni nanaba mo kanang ideya kung asa na to ang mga buyer nga mopalit sa finished product.
1: Sa pagkakaroon doon sir, local pa ang among gitanaw nga panglantaw nga naay buyer karon gani nga murag upat na ka mga sige ng buyer nga nag-contact na ho nga naada ba tayo produkto sa ubi powder tungod kay gusto silang mupalit. Pero sa pagkakaroon, naapag yun ta sa process kanang pag-ugmad ni ana. Kay ato pa mang tudluan ang mga farmers mismo nga maoy mo process
0: tinuod no unya karon ang status sa ube naanay nang gataw na ba ang katong gipangtanom sa kuha no mga na may mga pictures diri nga imong makita na to no sa monitor mo na ning ang gitanom pag Abril or ang Mayo
1: kanang picture sir is hinapos sa Mayo unya naay nauna sa og tanom sa early nga sa April tagaas na tuwa na ni saka na gyud sa kahoy
0: mikatay na oh nakakatay na oh kani kasagaran ani katong mga anthracnose di na ba makasud ni aning kani pangidaruna sa ubi sir ere
1: so far karon sir wa pa mi nakita nga sakit sa ubi pagkakaron tungod kay maayo gitan-aw na muna nga ang ubi. Dili kayo sakitan basta tinginit. Oh tinginit. Ang sakit sa ube mo daghan siya, mo katnap siya kun sige og murag umog ba ang
0: basa ang yuta.
1: Tinguan mismo anya.
0: Okay. Unya, unsa may gihatag pod nga mga support no nga pangabuno, kinahanglan bang ipangabunuhan ang ube or gikan sa ato ang municipal agriculture?
1: Ang ato yung municipal agriculture office sir

0: kanang napalitan mo diha sa inyuhang kumpanya, sir. Amo nang ipang apod-apod ngadto sa mga ubi farmers tungod kay amo siyang gitudluan nga sa guha pa lang daan kinahanglan nato na ato nang i-treat daan og fungicide gawas pa sa pag-treat og abo sa ato ang guha, usa kana nato itanom or iluyong.
1: Okay, daghan kay salamat Sir Ere, ha, kay kaibaw ko busy kay ka, daghan kay kag giatiman bisan og dili ron Sabado ron, kaibaw ko daghan kay kag balhinon og daghan kay kag puono na gyud nga mga tanom da si muhang nataran, no? Bibo kay tanaw ni muhang nataran kay pirting daghan nang mautan, daghan kay kadalingi na ay mautan. Nya, daghan kay salamat Sir Ere.
0: Sir, karon kay untuman naka imudlay pod pero mahal gyud Sabado Domingo ra magyud ta maka atiman-atiman sa tuwang mga pananom, pero nalipay po ko kay nibulig po ang panahon pagkakaroon na ay gagmay-gagmay nga uwan, murag mayo po ang timpo para sa ube.
1: Sir, sa lain nga crop na to diha sa Albor, kanibang naman tayo humayan po, naman po tayo, usapan na, kaning humayan na to, unsa man, nakadawat ba ang ato ang mga mag-uuma sa mga similya seeds nga gikan diri sa region nga gipang hatag pod nato sa itong mga kaigsunang nang umag-umay?
0: Yes, sir. Ang lungsod sa Albor, di man po ning dako o kanang basakan, humayan, nakadawat na ang mga mag-uuma sa humay o abuno o libreng abuno o libreng binhi gikan sa Department of Agriculture. Pero wa pa man pud mukusog gayo ang uwan, nahadlog gani may nga basin og dili makatanom pagkaron nga season, pero wa may mawadi og paglaom nga basin mubulig ang panahon nga makatanom jud bisag karon na nga season.
1: Bitaw, oo, tingtanom na, tiglan preparation na Sir Ere niya. Kay bawo man ta diha sa tuang lungsod nagsalig ra rain paid ra man ta gasalig ra tag uwan. Unya.
0: Yes sir.
1: Why kahadlok ato lang ta dayaga ato lang dasigon ang atong mga mag-uma.
0: Maogi na sir nga atong dasigo ng mga mag-uuma nga kinahanglan mo diverse ang mga mag-uuma, dili lang magsalig sa humay, mo diverse sila sa utanon, sa saging, sa ube, tungod kay basin o mapakyas sa ani sa humay na tapoy laing ka paingnan.
1: Yes, tinood, no? Anya, Sir Ray, shout out diha sa imong mga

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luzvimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Enzumo Plus. Enzumo Plus. As sanitation, spray for foul odor. First treatment, 1 liter Enzumo 16 liters water, backpack sprayer. Enzumo Plus. Stops offensive odor. Effectively eliminates disease-causing bacteria. Environment friendly. Not harmful to humans and animals. Eliminates fly, mosquitoes and fleas, leaving a pleasant scent. And cost effective. Enzumo Plus. Organic disinfectant and odor control. For industrial, commercial and household use. Enzumo Plus can also be applied as wastewater treatment, as organic fertilizer treatment, as solid waste or garbage treatment. Enzumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial and household use. Enzumo Plus.
2: Enzumo man siya organic disinfectant of odor control nga gamit namo sa among manukan kada human namo og hinlo kada human namo og habo sa mga iti amo dayon na siyang butangan ani dili siya i-direct og butang butang namo siya sa sprayer butang mixa na siya og tubig dayon i-spray din siya diha sa portion nga gikuan na nimo siya sa hugaw kunya nakandat ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho dili ka baho kayo ang mga iti mo nang bisan sa among mga bisita dili sa manukan makaingon sila wala jud baho ang manukan unya last na po siya langaw bisan sa taas wa jud kay makita nga langaw dito ah.
1: Organic disinfectant and odor control for industrial, commercial and household use. Enzumo Plus.

Kusog kayo among radyo diri sa akong tindahan nga gamay. Salamat sa pagbasa, kuya. Daghan po yung salamat, Ma'am Evangeline, no? Sa mong waipo as na suporta ni nga tuang programa. Ano, you know, sunod kanunay. Napo diri sa Bantay Radio Cebu, nga Facebook page, Boards Parilla, no? Maugya, good afternoon, Kuya William. Naminaw ko nimo karon. Thank you, kuya. Daghan kayong salamat. No, ninyo, diha. DYAG Sambuan. Maing udto, no? Good afternoon ninyo, diha. Sir William o Sir Kinon, lanog-lanog ta diri Sambuan. Daghan kayong salamat, no? Taga Sambuan. Ato ang DYAG diha, na diha ang Lactopapi. Pwede mo makapalit diha o Lactopapi sa radio station diha sa DYAG. Huwag naapod mo diha sa kaning Bohol, adto mo sa DYTR, no? Kanang radio station DYTR. Pangitaa lang nyo si Sir Ted Aying kay maunay nasa na stocks nga mga Lactopapi diha siya sa ato ang radio station diha sa DYTR. Huwag naa mo sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, og naapod mo diri sa Alturas, no? Kanang mga Pass Pharmacy. Nanay daghan nga Lactopapi og sa Alturas. Ana dito ang mga agricultural supply, no? Gikan sa ASI Laboratories Incorporated, gikan sa Lactoplant, hantod paingon sa insumo. Oh, katong mga insecticide, katong mga fungicide, sticker na diha ni Pass Alturas, no? Kaning Alturas nga grocery na idagandang stocks nga Lactopapi o Lactovital o sa agri products nga katong Lactoplant o Antika o guban pa. O nga po sa DYTR, hanto mo sa DYTR. Kanya, ganahan mo parcel, ang link sa tuang Lazada o sa Shopee, naadiri sa tuang comment section. Tanawan ninyo na ay link diha kung order mo sa ASI Laboratories Incorporated nga mga produkto o sa Lactopapi product. Naasa na Shopee o naanay Lazada, no? Ang link na diri sa comment na to, comment section diri sa itong programa. O dili, i-search ninyo diha Shopee o Lazada, ASIL, no? ASIL Laboratories Incorporated, na makita na tanan diha ang product ni ASIL. Pili mo unsa inyong gikinanglan. Nananong mog humay, nananong mog mga utanon, naanay para mga produkto nga naa diha tanan. O nagbabuyan sad mo, nagmanukan mo, para way baho, way langaw, anay insumo, no? So, hayin ninyo ang insumo. May maog ni ang dako kayang tabang sa labi na kaning baho ang area, no? Kaning daghang langaw ang area.

0: Dr. Bunny Bernardo, kabahin sa Lactofapi, kinahanglan ligunon nimo ang imuhang immune system. Unsa man, unsa man pagpamaagi, pag inom ka og mga sama ni ani kani atong Lactofapi nga good bacteria. Kay kani dako kay nigtabang nga mahimsog pagbalik ang imuhang immune system. Unya luyahon kay ka, no? Usara ka bakay na luya na dayon. Unya wayga na mo kaon. Kana bantayin ninyo ha, kanang wayga na mo kaon. Kay usa sad na nga makapakunhod, no, makapagamay na to or makapaluya na to sa tong panglawas nga gibuhaton matag adlaw. Arong gana pagbalik nimong kaon pag inom og Lactofapi food supplement. Kanya ensakto nga exercise, no? Lakaw-lakaw pa nagsaba, dili lang kay sigirag lubog, no? Sigirag tanaw sa cellphone, tanaw sa TV. Nya inom dag bugnaw kayo. Exercise sad panagsa, no? Kinanglan na exercise nya ensakto nga pagkatog. Muna pag inom og Lactofapi. Atong paminaon, unsa ang advice ni Doc Bunny Bernardo?
1: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health, ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At sabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede niyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
0: Okay, no? Mag-inom yun da og Lactofapi food supplement, asaman mapalit kung naaka diri sa may south area sa Cebu, no? Kung naaka di Askarkar, ato ang Medicare Pharmacy di Askarkar na anay Lactofapi. Kung naapog ka diri sa may Barili, ato ka sa Portuit Pharmacy, Marty Pharmacy, Andre Pharmacy, o kaning sa Kiil Pharmacy na anay ay mga Lactofapi di sa may Barili. Kung naapog ka sa Runda, no? Na ay Alison Pharmacy, Noah Pharmacy, diha sa Runda, Dumanhog, kaning Sipura Pharmacy, no? Tanan nga mga local pharmacy nga naa diha sa inyong lungsod. Oh, kung wa na to na ma-mention dire, no? Ato ana ang Lactofapi diha, gikan na nato dire, no? Kay ang Lactofapi usara ang mga usara gyud ang naghimo ni ana, ang manufacturing ni ana, ang ato ang Lactobiotics Worldwide Corporation, no? Unya sambuan, no? Ang sa sambuan naa ka diha sa may

agawa sa may DYAJ Sambuan, naa po ni diri sa may Acacia Pharmacy o kaning Lucitas Pharmacy diha sa Lucitas Kutana Store da sa Public Market sa Sambuan. Kung naa ka diha sa Tanhay, no, naa sa Tanhay, gibutangan po dito ni Sir Alan ang DYST. DYST 103.9 One Heart Radio Tanhay City. Nailakto papi. Kamong taga Tanhay, kung nagpaminaw mo ni itong programa, mamalit mo, palit mo o lakto papi, pwede mo muadto dito sa DYST 103.9 One Heart Radio Tanhay City. Na, kompleto na o stocks diha, no? Gikan sa 1 liter, 500 o 220 ml. Pili lang mo na unsay makaya ninyo kay abot total barato ra man kay ni, no, pinakabarato nga food supplement dere sa tibuok nasod ang ato ang Lacto Papi food supplement. Unya palit kag usa ka litro, ikaw ra usa ang moinom, kumbati na nimo usa ka buwan, no, katulok.

Naa diha si Angel's Pharmacy, Curie's Pharmacy ug Ike Pharmacy diha sa may public market des Tayasan. O Ayungon, no? Kamong taga Ayungon, bisitaan ninyo ang Butika Jail, no? Diha sa Ayungon. Himalalod kaning Butika Genesis, anya kaning New San Sebastian Pharmacy na Himalalod, La Libertad ug Gihulngan City. Kuan jud mo adto mo diretso sa Rose Pharmacy. Og naasad mo sa mall karon, adto mo sa naa mo sa Isanogran, naa mo sa Robinsons, tanawa diha sa grocery. Naanay Lacto Papi nga display sa ilahang grocery, no, sa Isanogran, Isano Metro or Robinsons, tanang outlet, no, tanang branches ni Robinsons, naanay Lacto Papi food supplement. Og ari pug ka sa agri products na to, adto ka sa Pacifica Agribet, no, kaning atong mga Pacifica Agribet puno ni og Lacto Papi nga Asil Laboratories nga mga produkto, Lacto Plant, ang sumo, antika, na ni mga produkto mapalit niyo diha sa mao nga Pacifica. Og adto ka sa Zamboanga, no, kaning sa Region 9, adto ka sa agricultural supply, no, sa Zamboanga, kaning ato ang usingan aning agricultural na to diha sa Zamboanga nga gipamutangan na to tanan PG, FNG, no, FNG Agricultural Supply, no, EG Agribet Trading, no, sorry EG Agribet Trading diha Molabe adto paingon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, Titay, Sindangan, kani na Labason, naanay mga produkto nga display si EG Agribet Trading. Ya, pangutana lang mo sa inyohang mga ilahang mga kuan diha, ilahang mga dicer or ilahang mga tindiro ug tindira. Ay tagaan ra mo kay daghan ra ba kay na inigtan-aw ninyo dito sa ilahang istante, malibog na mo, no? Malibog na mo kung unsay naong aning Asil product, kay puparihag butilya, naay green label, naay red label, no? Lain-lain mo guna. Kung red label ka, kada isog kay na. Na makadaot na, maka unsay nga ana, naay makahilo ni. Ari po ka sa green label, kuan lang ni. Inana, naana diha, ilang ipang display. Malibog ka, pero mangutana ka o produkto sa Asil, way lain diyang nagbarog Asil yun, no? Mahatagan yung kaniya o Asil product. Muingon gani ka insecticide, tagaan ka sa tanang insecticide. Dili lang kaya ang icon imong ihatag, icon imong ipakita. Kung asa po ito'y pabor-pabor sa tindero, kung asa'y pabor nga mabira, mo'y ihatag diha ni mo. Pero muingon kag Asil product, inigli-li ni mo diha, inigambo ni mo diha sa ilang istante, tagay kog Asil product nga insecticide, icon yun ang ilang mabunlot ni ana. Okay? Mauna ang ato ang mga teknik kung mautok tag mga agricultural supply kay usahay ra ba, pag-abot na ito, tagay kog insecticide ay, o fungicide, kung asa'y pabor dire mo, ay birahon, no? Dera, unsa may imong gitanom, karera. Pero moingon kag kinahanglan gyud ka sa atoa, Asil product ang ipangan, unya ang brand icon. Og di ba, antika. Okay? Unya alas 12:48, no? 40

0: size na sa kauduhon. Kanya, gadayal man ta sa ato ang, mientras nagdayal ato ang technician sa ato ang technician dito sa Dabaw, no, si Sir Mark Rosima, kay mo update siya sa iyang mga kalambuan karon si manahangan na human or na nahimamat dito sa mga kaigsoonan tong nanguma dito sa region, no, dito sa Region 11 sa Dabaw. Mientras nagdayal, maminaw sa taog mahinundanong pahinomdom.
1: Digid sayon ang pagpananom.
2: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismo paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Basa sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahinalaong microorganisms sa Lucky Plant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Buabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa pagpatubo ug paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani uban sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga binipisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
3: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Matrakot, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo.
4: So, free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tanong. Reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
3: Sa Lactovet, sure winner ka. Bring health
5: into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag adlaw, 100% natural, kinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
2: home. Grow, grow, grow! Uban sa Puffy Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños, nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Muturo gayon ang iyong kita sa Puffy Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus. Uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement.
0: Balik ta sa tuwa ang programang Gabay sa Kalamboan, alas 12:48 na sa kauduhon. Ato ang nahisgot naman ang mga produkto ni ASEL o ni Lactobiotics Worldwide Corporation, unsa ang paggamit, unsay labi na gyud sa protocol sa OB, unsa pay ato ang mga nice good ka karong no karong programa ha. Kanya gitayal na to atong technician di makontak no murag nagbiyahe. Pakaabot siguro ron or unsay tabo dito gauwan ba dito sa iyang area way signal. Pero ang atong hisgutan ani karon ang ato ang I Love Project no. Kinsa may mga miyembro sa I Love Project ya, nga naka-seminar na or naka nakakuha nag ideya kung unsa gyud ang kaayuhan sa mahimo kang I Love Project member, no? Kay ang I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez usa ni ka dugay na ni nga foundation, no? Kanya karon ato ang gusto nga mahitabo, no? Gusto na to nga mahatag or matabang, no? Matabang dito sa to ang mga kaigsoonan nga nanguma. Labi na gyud diri sa probinsya Sugbo kay mas duol man ato kay taga Sugbo man ta. Naa man ato ang ato ang planta dire na adre atong opisina na dire dire report gibuhat ang tanang produkto no dire sa tuang probinsya. Kanya ang I Love Project gusto mo tudlo diha kaninyo no labi na gyud katong mga dagkog uma or dagko nga mga association nga kamao gyud ta mo buhat og ato ang kaugalingon nga abono no dili na ta magsalig nga mamalit ta kanunay pangabono. Ang I Love Project mo tudlo ni ana unsaon man pagbuhat sa abono nga natural ra nga dire ra sa to ang tugkaran o na dire ra sa to ang mga nataran no. Una kung naamoy bullpen o papel diha, atong i-discuss unsay step 1 nga pagabuhaton, unsaon pagbuhat sa vermicompost, no? Ang una, buhaton nimo, mag-andam ka o butanganan sa imuhang murag pasong ba, no? Kung mahalan ta o mag-pile kay ang uban o ngay kwarta, pailan mga loblak. Kung wala ra, naatay mga sako, naatay mga trapal nga or mga poster nga kanang wana pang gamita, pwede na ihanig na to diha sa yuta, no? Pwede atong ihanig diha sa yuta unya ato alang og kuralon, no? Aron di mo aslay ang katong atong ipang tambak nga mga malata, no? Mo na atong unang buhaton, magbutang ta og murag pasong, no? Ang sukod ana duha ka meter ang length niya, ang width niya 3 ka metros nana, niya ang gilaw mo niya mga 24, oh, 24 inches. Duha ka ruler ang gilaw mo, 18 to 24 inches ang gilaw mo sa imuhang bukad,

butangan o katong mga malata diha sa tuang nataran, mas maayo kung natadtad, kung watay reader, pinupinuho na to sa tong sundang, no? Tadtaron to ba? Dili po tong tagsa kadangaw or tagsa tagko pa kayo nga ibutang nga dugay po ka malata, dugay po na malata. Mas maayo, mapinupino siya, mas og nindot, og na yung mga associations nga naanay mga reader, naanay mga galingan ba, pupino ba? So nga mga lata, nindot kayo, kay dali ragin kayo ka makahimo og production niya na. O niya, kung naan na gani na siya, naan atong butanganan, nanay atop, dili na ingon atop nga mupalit yung tagnipa, mupalit yung tagsin ha? Ang ato lang nga, dili mo pwersa ang to sa, o mag-uwan man, kay mulutaw to dito, kung masubraan ka, daghan kay tubig, mulayas po ang wate, mayong na nanay atop, no? Nanay atop nga, ah, mga ginuba lang diha, good, mga ginuba ninyo nga mga atop nga daan, mo to inyong i-atop dito, or og natas bukid-bukid na may dagang dahons bule, no? Dahon sa anahaw, dahon sa karparadi lang yun mo to dito ang uwan, dili mo direct ang uwan dito sa imong gihimo nga pasong, kay mapuno mo sa to og kusog ang uwan, mapuno, mulayas ang wate kung daghan kay tubig. Okay, nanay atop, nanay pasong nga hinimo na to, mas og naay gihimong haluplak, nindot kayo kay hantod-hantod man na. Pero kana pong imuhang lipakra nga gipang usok or kawayan or mga kahoy nga giusok nimo, nga gibutangan nimo trapal or sako nga para di lang nalayhapin, no, nalayhapin ang ato ang flooring sa ato ang butanganan suwate o butanganan sa nga mga malata. Nanana, ready na, ha? Huh? Ikaduhang buhato na to. Magandam taglawg. No, unsa may ilawg? Kanang mga dagami, kakuha mo dagami sa kanang humay, no, humagtriser, o di man na mahurot og kaon baka o kabaw, di ba, sa tuwa, dauban pa man ang uban, no, nyo, di ba, ipalata, das basakan, ang dagami, pwede na ninyo ibutang, pwede na ninyo ipakaon, kani mga bani sa saging, pwede na ninyo tantaron og pino, pinuhon yun, kaya ang lahi-gahi kayo na, gahi kayo ng lampis, bitaw, kabantay mo ng lampis niya, kanang iyang, pwede mahigot man na, og kanang bani sa saging, mas maayo kadang humuk-humuk sa bani sa saging, mo na itantaro na to, usasan na ato ipalata. O diba ato ipakaon sa shredder. Kanya, nana, daghan na tao, unsa pa uban nga mga malata nga natapok na to. Mo na itong ibutang una dito sa ato ang gihimo nga pasong o katumbutanganan na nato nga nanay atop. Kung mapuno na ganina, no, mapuno na ganina, daghan na kayo ka na, daghan na kayo ka, reserve po rin nga mga laog, pwede na nato na ipakaon sa wate. No, kato ang lahi ni nga wate ha, dini wate diha sa ato ang kusinahan sa atong nataran nga dagko kay wate, gagmay ni pareha ni kadagko ah. No, ang say gidakon sa kinadak-an, maro po na jud tanan. Gawas atong mapoy-poy pagkahimugso nga wate kay dali ra kay na mudaghan kung wate ha. Ika duha ananan, nanay pasong, nanay atop, nanay laog. Moingon dayon ta. I love project, wa mi tanawa ring amuang kuan, amuang Burmihan.

Ang kuwang ani wati na lang. Asa man may makakuha og wati, no? Ang uban namalit kung natay mga puhunan, namalit og wati. No, dagpilang kilo ning wati, murag tag 800, 500, 600, 800 pataas to 1000 per kilo. Ana nga klase nga wati. Ang I Love Project, kung among ma-check nga diha sa inyong area or sa inyong association or personal ninyo nga gibuhat nga bermihan, mo support me og wati. No, si I Love Project mohatag nimo og mopaalima nimo og wati. Alima, ha? Moali paalima nimo og wati. Aron pag-abot sa unom kabuan, pag-abot nga maka-harvest na ka or kaduha nimo nga harvest season sa imuhang gipang mutang sa vermicompost, mi-multiply na naabot na nag 2 kilo, 3 kilo ang wati nga naa diha. Katong usa ka kilo nga imong amo ang gipaalimahan nimo, moabot na nag 2 kilo, 3 ka kilo diha pag-abot sa unom kabuan, 7 kabuan, 8 kabuan kanang mga kaduha na ka naka-harvest. Sado pa amo na sa tungkuhaon ang usa ka kilo nga imong gialimahan. Kaya nga naman, naman po'y parehas nimo nga nagkinahanglan pod og lain nga bermihan nga wa pa po'y wate nga organization pod nga lahi pod nga association. Adto na po'y nato ipa alimahan tong imuhang amuang nakuha, among gihatag nimo nga among ipawaman nga usa ka kilo nga wate. Inana lang no ang pagsabot namo sa amuang I Love Project. Karon nanata dere sa Asturias, pila na ni kabok atong nasuportaan og wati gikan sa I Love Project. Unya nakabaligya na pud sila, no? Sobra man sa ilang giagamit nga abono sa ilang maisan or sa pa ilang mga utanon nga gipangtanom, giabonohan sa ilang kaugalingon nga abot nga abono, sobra man. Asa man ning sobra nako, sir? Unya amo nang paliton. Tagaan ka na mog sako. Amo nang paliton per bag. Unya kuhaon na sa muang truck, kuhaon na sa truck sa I Love. Bayran ka diha kung pila ka sako or pila ka sako ang nakuha ni I Love. Bayran ka diha dayon diha sa muang tugkaran. Muna ang di ka maglisod, basin mahadlok. Ang uban siguro ani nakahimo naman sa una. Dugay naman kay ninga programa god kaning paghimo na to og vermicompost. Ang murag na discourage lang ang mga tao, ang atong mga mag-uuma. Gumikan, wala na'y murag ipabayaan na ba? Pagkahon, daghan na kayong abot, ipanood lang sa ako nga katong bisag unsalay masudlan, gibutang lang ilang mangga, tabunan strapal, pagkagdugta sa ako, may balik pagkayuta. Ang imuhang vermicompost nga hinaguan. Muna, di, kay why may palit sa mga nangaging nga mga katong danan or nangaging nga mga pila na katuig. Pero karon bisag asa pa na imuhang vermicompost, si I Love Project Andam, mupalit sa tanan nimong abot. Kung imong ibaligya. Muna ang ato ang atong mong ni I Love, no? Naamay mo kuha, tagaan kag sako. Pero amo sang tan-aon, naami mga technician mo check nga angayan na ba ni? Mao na ba ni? Insakto na ba ni ang proseso niya ni? Nga inani mo palit na may kung mao na ni siya. No, tan-aon ang kalidad kung insakto na ba ang imong vermicompost? Insakto na ba ang pagka basin og longlong patag-as pa kay to, no? Wa na ayaga, tag-as pa kayo niya, dagko pa kayo, no? Naagyan may quality control ni ana nga kani angayan na ninimong isaking, angayan na ninimong ibaging, kaya mo na ning paliton, no? Na tawag mo na mo dire, pwede ka mo tawag sa akong personal nga number karon maadto ka sa moang mga technician or mumensahe mo dire sa tuang I Love Project Facebook page o sa Bantay Radio Facebook page, pwede po mumensahe mo dire. Unya natay mga natay contact number, no, natay contact number nga inyohang pagatawagon. Ako ang number, personal number nako, 0950-200-5962. Unya ang company namo, ang ato ang I Love Project o ang Asil Laboratories, ang number niya 0926-655-0212. Tawag lang mo ni ana or mensahe mo nga gusto mi magpa-seminar sa I Love Project kabahin sa paghimo og vermicompost. Kay andami nga mo schedule ni ana para matapok or matapok lang ninyo ang inyong mga kaubanan sa association or kaubanan sa purok nga nagkasinabtanay mo nga maghimo ta og vermicompost dire. Kay tanan natong mga malata nga basura gikan sa tong panimalay, dili na nato ilabay diha tong silinganan, ato nang ibutang dire sa ato ang vermicompost.
kung moingon babaho man sir, mao nay problema no. Problema gyud anang na magyoy reklamador kayo nga mabaho ang area sir. Ayaw mo og kabalaka tong ma-seminar na mo namo kay ang ASEL og ang ILAB nang ASEL naghimo og pawagtang sa baho, pawagtang sa langaw og dali nga ma-decompose ang katong mga malata. Mao na ang atong inzomo. No, suportaan mo na mo ni ana para way problema ang ato ang vermicompost. Dili baho, way langaw, nya dali pud ma-decompose. Ang ILAB project na ibahala ni ana, no? Kanya mao na ang ato ang mga gusto nga mahitabo pamaagi sa ILAB Project Foundation ni Ma'am Gigi Sanchez. Una, mensahe mo or tawag mo, personal nako or message mo dire sa ato ang ILAB Project o sa Bantay Radio Facebook page para mabisita mo diha sa inyong mga association or mga umahan or ganahan mo muari sa mong opisina. Ari lang mo dire, no? Dire sa may Birama kaning 3 de Abril, paingon sa Miller Hospital, anaay mo yung mga opisina sa Bantay Radio Cebu.

nga inana ang kamatid Danon ang ato ang produkto o ato ang company nga mo serve sa ato ang mga mag-uuma, no? Unya uban pa nato nga mga announce kanang gusto ninyo nga maabot. Labi na gyud kaning daghan na kay mog kapayas diha, no? Kung naglisod mo kay barato kayong pallets kapayas, barato kayong pallets kalbasa, nya nangalata na lang inyong kamatis. Ing na lang mi sa iLab kay tudloan mo unsaon pag-preserve sa kamatis, unsaon pag-preserve sa kapayas. Libre, no? Libre na gikan sa foundation sa iLab project ni Ma'am Gigi Sanchez. Libre ang pagpanudlo niana. Aron ma dili mausik, dili mga lata ang atong mga abot sa atong uma. Example, wana ni Harbisa kay barato kayong kamatis ron. No, ibto na lang ng punuan, nangalata na lang ng kamatis na diha. Tawagin mi kay amuha mong tagaan og mga ideya kung saan pag-preserve niya na nga maong mga gulay or mga kamatis or mga unsa pa abot sa itong umahan nga daghan na kayo. Kay si iLab Project mo ay mo pahimang no or mutudlo ninyo aron ma-preserve ang produkto nga mahimong tagsa kabuan, tulo kabuan, makaon pa ang maong abot na to sa itong umahan. Okay, alauna, dos na sa kautuhon. Dali ra kayo ang oras. Nga, pasensya mo, nga wa na to matkontak yun ang ato ang technician dito sa Dabaw kay maminaw ko. Murag na ito'y way signal tong dapita kay amo mang gipa-adtog yun sa umahan. Nga, sige dial po diri ang ato ang technician. Wa pag yun, hantod karon, wa makontak. Pero, wa naman po tayo oras. No, daghang kang salamat sa inyohang way puas nga suporta. Labi na gyud ang atong mga iLab project member. Unya ang ato ang mga Equalizers Farmers Association. Ang ato ang mga suki nga nag-inom og lactopapi, nag-maintain og lactopapi. Ayaw mo pagpakawa, gyud kanunay pag-inom mo og lactopapi matag adlaw. Oh, napopos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban ning programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon, matag adlaw Biyernes og Sabado. Alas 12 hangtod alauna sa hapon. Salamat sa tuang station manager sa Bantay Radio Cebu og CEO sa ASEL Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Ato ang programming director si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director si John Carillo og si Sir Fred. Ato ang technician sa Pikas Lawak, Bus Kinon Sinisa. Atong pasalamatan ang nagpasiugda ang naka-hook up nato karong mga orasa sa atong programa. 98.1 DYPSBT Radio Tuburan, 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan, 11.16 DYTR Tagbilaran City Bohol, o uban pang nagtanaw na to aning ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmoyet, daghang salamat.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibo magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siyang kabuyon. Kung nga sulay, may kaplas og taon, mga 5 minuto, siya lah. Nindo ka kung kuha niya plas og salamat niya kung dako. Kaling herbal oil, ay, matay si Tibo ngayon.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients.

0: ug energize every day.
1: Tumar na
2: sa original Hagulay Capsule.
3: Bliss for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

0: 90.1 BT Radio.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
2: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko umtuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imong ko, huy, salamat yun sa si liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Vitron, subok na!
5: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kunganak. Ipa-fisting ako kunganak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak, baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-fisting aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay Kapitibo jud siya kayo sa bata.
1: Vitron, subok na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
9: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Monching yung mga hangga? Monching, nitangas gimid diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy capsule. Unsa na siya katinuod?
10: Sa Hagunoy capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi una kapuyon dai ka.
10: Oo, kapuyon to.
9: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule.
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
10: Okay na.
9: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching.
10: Monching.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
12: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
13: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
14: Kinsa siya, nanoy!

po, Madres Goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sa tawag ana ganini ang almoranas kulon problem ang almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care dahil kana dai nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup og tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan nilantad og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na ato ni hatagang pagtagad ha kining balak sa tudling sa mga garay. Ang ubing bulanon, ubing baligunhon, ubing kabusok, ubing kinampay, ang ubing baksanon, ubing panguma sa atong mga kaliwat nga bulanon. Ako'y padayon na mga kakugi sa pagpananom sa ubing bulanon kay makasalbar sa kagutom sa nagkausab-usab nga panahon. Og magaliya sa atong langit nung amahan nga mudangat pakita sa laing mabulukon nga katuigan. Kahimuon ko kining handumanan sa mga higayon nga di gayod nato hikalimtan. Ang ato mga kakugi sa pagpananom sa ubing bulanon kay makasalbar sa kagutom sa nag-usab-usab nga panahon. Sa kanihay nga mga katuigan sa atong kasaysayan, gipangga, giampingan o gihagkan sa atong mga katigulangan. Daghan og kagamitan nga makasalbar sa kagutom sa tiyan. Pan nga ubi, ice cream nga ubi, cake nga ubi, nga atong napahimusdan sa atong adlaw sa kabirthdihan o atong ikadalit sa atong mga kabataan. Ilang matilawan matagamtaman ang kalamian sa cake nga ubing bulanon sa atong kaliwat. Tanlagway pagkaliso, bisan pa sa makusog nga bagyo, kasukasuan, yabaya paanod sa bulog sa mga katapal kainiglurang ning makusog nga hangin magpabilin ang atong kalipay. Nga pag pamanglin sa atong gikahinaman, gikabuhian nga ubing bulanon sa atong kaliwat. Uman sa makaugtas nga kagutom sa kaniay nga panahon. Salamat atong kaliwat nga mga bulanon sa atong amahan nga langit nun nga ang kagutom na tagbaw na salbar sa ubi sa atong kaliwat nga mga bulanon. Okay, alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: mga pinalangga digba minaw. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas, di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang kasunson. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong wonder herbal oil. Stingy, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tinami, angin mo lang kagibayaw eh. Kagibayaw sa langit. Nganana, ganindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Judith Pulbus ni Sir sa Mulaubang, Ufami City. Kuan ang Wonder Herbal Oil.
2: Mm-hmm.
1: Na maayo po kayo, Sir. Makawala dyan sa panuhot. Makawala sa makaayigid sa mga sakit-sakit ng mga panuhoton. Ako yung nana ko, Sir, panuhoton ko. Samot na nana ko edad. Maayo yun kayo, Sir. Salamat yun sa RSB Trading sa inyong produkto. Salamat yun tayo.
0: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapakatry mo, try gyud pod para nga makahibawag yung kanindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kayupan, tanang kayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kayupan, pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, misa amin sa Oriental. Nagamit niya uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy, kasi sa unang baboy na mo, kung man, dili makay siya mutubo.
2: Mm-hmm.
3: Ya, sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nang dagko na kay among baboy, karong gani, oo, na, maglisod na magbaligi ani, kidako na kaayo. Nga, ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta ting init.
2: Mm-hmm.
3: Nga, karong kay,

mo man ilang ginom ang animal bite man akong gibutangan na ilang mga ilim noon na karon kay kwa na baskog daghan na kay kog piso karon. Nagpasalamat kog dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuan na ay animal bite kay sukad gyud nga paggamit namo ang among mga piso wa na mga matay unya ang amo pong baboy dagko na pud nga sa una magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila feed feed sila gud among ibahog unya iya kong pangatakon ang

0: Ano ba plus? Pero tingin do tapon. Kay katong atong mga kaigsunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Unya mo tunaw po ni mga bukol-bukol kay naam ni Mangustin. Epektibo ba gini wonder ba na ba plus? No? Kanang galison og bawas, dalin og panghihi. Kana, wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinisyon sa Mangustin og banaba, magkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
1: Nakasuway na ba mo gamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Ay, oh, nakasulay na akong papa.
1: Ah, nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
2: Oh, kay karon kay saon na kay mangkarto siya mangingod ka na. Kaghan siya mangingi, din magsigil lang siya mata-mata. Karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi, taga-kadlaon.
1: Mm-hmm. Unya, okay na iyang pagpangingi karon?
2: Oh, okay na, sir.
1: Ang singalan?
2: Sa April, sir. Dutos me.
1: Taga?
2: Aurora Sambonga.
0: Delisor. So, ingunan na kanindot ang Wonder Banaba Plus. Garay ko nun sa family, San Isidro, Tungawan, Sambuanga, Sibugay, Naminaw, sa Imuha. Garay ko akong mga anak, sila Kiking, Biboy, Maymay, o Kukoy from Mama Kaka. Garay ko tanan Naminaw, karon akong pamilya dito sa Bayog, Sambuanga, Delisor, o sa akong duha ka mga anak. Si Aldin Bukan. Si Aljit Bukan og sa Payon family og sa Bukan family. Ako ni si Fee Payon, taga-Datagan, Bayog, Sambuanga del Sur. Salamat sa pagbasa. Shout out lang sa akong pamilya, ang Bugot, Umbalay, Mahampay, Mantunggo family, Ginansad, Kulago family, Linog family. Kanalang it's me Junjun ng Purokdos, Barangay Dato Inda. Salamat kay nimo Kuya Cars. Thank you so much. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paim nun ang Vitron Drops. Epektibo ni kay mong bata ni ma-develop ang brain.
1: Kinsa'y nakagamit sa Vitron Drops?
3: Ay, kung ako ang Apo Manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
3: Ako ang anak, damang gabi po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan ang Vitron.
1: Vitron Drops?
3: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
3: Oo, gayon, dako kayo, kundar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa dua kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kundar. Dahil na yung naghagwa niya.
1: Mm-hmm.
3: Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
3: Oh, di gina itong masabkan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
3: Oh, dahil puribuyag po ang bata. Himsog ikayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron Drops.
3: Vitron Drops. Maurag, aduna na higamay kay balog ang bata ba?
1: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
3: Oh, mo gina. Takaroon, maulang iya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa... RSB Trading.
1: Pangalan na to?
3: Si Joseph Tumaroy, Apple sa Buangga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Una na, kanindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman doon si Anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup, gaya katapat, ana. Gana mga bata, bitang tagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
4: Jimalombab, Kibaro, Kupisang, Barangay Kasisang, Prokdes. Salamat ko sa inyuhan, Vitron Syrup.

0: kay kuan akong anak maayo na siya mukaon. So una dili pa kay siya mukaon nga kuan kanang wapasa ka tumar ani inyong bitron. Pasalamat kog dako sa Ginoo nga maayo gyud siya mukaon karon na uli ana yang lawas. Sabian, bright na.
1: Sa una day ma'am hilumon kay nimong anak ma'am.
0: Hilumon man gyud siya gyud baka malo istorya pero karon kabalo naman siya mo istorya nga nakainom na siya ning bitron syrup.
1: Ah, so human siya nakainom ni ning atong bitron syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na yang lawas.
0: Oh. Daghang salamat sa
2: iyong
0: product.
2: Una na, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nais mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon kini niyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema kun agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha. Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili-daling magbalitian. Vitron tablet.
3: Asa to pangalan ni mo?
4: Nasir.
3: Nasir.
4: Kasin.
3: Taga.
4: Taga Sibugay.
3: Ah, Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron tablet?
4: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
3: Naon sa man? Ngano man?
4: Kay Luya man kay lang kuan manggod yung lawat ba?
3: Dayon.
4: Gitis nga na ko ang kanang Vitron tablet. Isulayan na ko. Matay mo rin. Mahal naman yung kuan. O saban. Mahal yung kuan niya. Pero resulta.
2: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, pag-aray ko ako mga anak diya sa Tandag, Dagukduk, si Jimmy Lynn Tanyula, nagpag-aray Jimmy Tanyula. Ang purok ka, mamon, tubo-tubo, kagwait, salamat. Garay kong Jordan, Jolbert, Gagang, o Glailin from Idin sa One On. Garay ko akong amigo diya sa Makris Dapita, si Nulpo Gundal. Salamat sa pagbasa from Timmy Barnig of Dawi Negros Oriental. Shout out mi diri sa Singal, kina Alpi Ramos, Ronnie Casas, Tahil Saitas, kay Hunos Magnon. Thank you. God bless. Greetings from Cindy May Del Rosario. Garay diri sa Buanga City, Dulian, kay Jundre o kay Emilin Baguio. Mo request ko kanta pagparaya from Bing Basileo. Kato-kato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga, kon ba? Naka na nga. Dali kay ka magsakit ngano man imong lawas kulangan sa vitamin C kinahanglan nato na butangan o food supplement ka vitamin C kay dili man kakaya na imong lawas o produce og vitamin C gawas lang kaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C dagwa mo na kinahanglan ka na mag outsource mo nang dia mo sulod ang ka importante aning ato ang produkto nga Wonder C Plus ana kanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life ngano man naman may Wonder C Plus nga drops kanang bata nga bag-ong natao taman 1 year old pwede man ato tiraho no Wonder C Plus nga drops no unya na pud may Wonder C Plus nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata duha ka tuig taman 12 anyos unya na pud may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mao na kumpleto na. Kanang atong Wonder C Plus Vitamin C kumpleto na. Mao na nga ako kamo naminaw karon ako. Dili pag hambog kay hambogiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw ug uban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Mao na ginainom na to kanunay. Dako pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Dayon katong-atong mga kaigsuunan nga naay kana bitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas daghan po nang mga ga problema ana oi, no? kanang almoranas unya muhubag unsa pa nang klasing simtomas na sorya kay wa man puta nang sakita god no kaloy sa Ginoo wala ata na og wa ta nang andoy ana no pero kun naa ka nang almoranas mugamit ka og Huwander Hemo Aid mao nang imong gamiton ha kanang ato ang produkto nga Huwander Hemo Aid mao nay gamiton ni mga produkto. Ay, nindot mo na. Kanang ato ang produkto nga himuin. Nindot na, may nang gamiton para sa dunay mga almoranas. Labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isa.

0: Pinti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike og galit og taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ang Huwander Cardio Care. Pag-inom og Huwander Cardio Care. Basta kay high blood ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit ka Huwander Cardio Care. Di ba? Ano rin magunagun? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya nang hyper ka, nai-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, oh, ari ka sa among Huwander Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Huwander Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si pag tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Huwander Herbal Coffee. Dari na nako ang mga Bagyo family, Sangay family de sa may Kalbay, Just Davao Occidental. Salamat. Pagaray Rodanti Bagyo ng First Gate Extension Sinawan. Mga cars, may unta na ay RSV diri sa amuha Cebu, sa among lungsod Tabuilan, kay gusto ko magpamimbro usako sa nakagamit sa inyong produktong Huwander Cardio Care o Huwander Herbal Oil. Maayog epektibo siya kuya si Fred Albaro ni Tabuilan, Cebu. Magbutang ta diya. Kuya cars, ang ginuos kanunay magauban kanimo nagapaminaw migikan sa Rabi family, malinaw kadingilan bugid nun. Salamat. Regards pag-aray ko ni John Barquilla sa Lanao del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado, Zamboanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family, Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan umunay.
1: Alam ni kaninyo tanan, mga pinalanggang digpaminaw!
0: Mutaliday usahay manghayhay. Unay pagmahay nga nagpuyo ning galaman. Kinuktok ng hupaw kay ako na duraw ang mga saligumot kong akagaw. Sadyang nagbato na ko og buot, namatan ko naghalos na kong kagubot. Sa among kabilin sila nagbuot-buot, kasamo kapait og kahapdos akong giantos. Sa mga unos kanako naghaguros og nagkumuskus. Lagi ginikana ni biya na o wala na sa among giliran. Lugar na silang duha tuwa na sa laing kalimutan. Si Papa ang nahiuna tungod sa giantos niyang balatian, upamadugay ni Apa si Mama gumikan sa kasakit kay iyang nasinatian. Nag-aginod kami sa pagpagigbugno sa kapalaran. Kapait og lisod gidi ay kung wala na tayo ginikanan. Luyo sa linghod namong pangidaron kami nakaduan-duan og asa nakapaingon. Subay na namo ang saligumot o kalisod ng sitwasyon.

Naganto sa kapitos o guhaw sa pagmahal, sa ginikanan ka namo na hikaw o nahanaw. Mga pagbiay-biay, pagtamay o pagdagmal ka namo ni Hasma. Sa mga taong bisan pa o kabanay ka namo, walay kaluoy o pagmahal. Ako nagpakaroon ingnon nga gibati ang taphaw nga kalipay. Ang nagusa atong Ginoo dili magbaton o pagmahal. Bakho o nagbaha na sa luha ning akong mga mata. Ahulipan lang ang kahoot sa tagaan ning akong luha. Pero akong na hinuklugan ang usa ka panultihon, samtang may kinabuhi pa dunay paglaw. Ampo lang sa Ginoo atong dawaton, human sa dag o mugunos, mulurang gyud kini og mubalos ang kahapsay o ang pagkamalipayon. Batigan ko na lang sa akong dunayng nipahiyom, ang mahigugbang asawa sa akong nihunghog ni Ingon. Mahal, kalimti na kanaog ayaw na paghandom. Suta ko na lang igo na lamang di ako naganduraw sa kapait o sa mga saligumot kong kagahapon. Handuraw sa saligumot nga kagahapon sa tudling sa mga garay.

0: Adon ako ay Kuya Cardo Villaron Timengo ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Hoy, problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa yung paningkamot nga makatulog mo, nya di gid mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet, kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang mangyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na baka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
5: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gid sir, nag-hoplas kong sa liniment. Dala-dala ang gid na ako. Unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
4: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Ngaramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Nawad ang nabakaog ka na sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Adunay powerful extracts
7: nga phytochemicals
8: og antioxidants
7: nga gigan sa palaya
8: og desugared sugar cane
7: mga organic compounds
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500!
9: Gusto ka ba og litson manok og liyempo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang

0: Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: The home of real music.
3: 98.1 DT Radio.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuwod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuwod. Hubag kayo akong tuwod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.
2: Ang gikahugupan sa tanan, ania na, gikan sa Zed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Zed Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo. Ning 5 minutos nga impormasyon o kahibalo, dalit ka nato sa Zed Marketing. Ania na karon, ang Zed Panyawan Healthline News. Zed Panyawan Healthline News. Ug karon, ania na, ang atong magsisibya. Mga igalang igsoon, may adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban sa atong pinakapaborito nga sibyaan. Ano yan? Naroon kining atong mga minugong balita. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa Zed Marketing. Ang tigamaog, tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag na kayuhan sa kalawasan. Ang pait kasangkap sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus na kuog ikatabang sa mga nagkadaiyang mga problema sa panglawas. Kini na pamatudaan sa labing ulahing taho, sa labing ulahing pagtulunan, pinaagi sa atong mga kaigsoonan sa Zed Marketing. Matod sa taga Zed Marketing mga kaigsoonan, taas ang kahigayunan nga pagwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian nato, ilabi na ang pagtabang sa ato ang mga kalawasan aron kita mahiulian sa mga nagkadaiyang mga balatian. Matud sa Zed, ang pait nga sangkap nga makita karon sa ato ang Panyawan Herbal Capsule nga ginama sa Zed Marketing adunay 100% nga kasiguraduhan nga makatabang gayud sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ilabi na ang problema sa atong mga dugo nga diin pwede nga posible sa atong pagkaon sa mga parat, oil.

0: Herbal Capsule Plus. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, mga kaisuna, na pamatudaan nga adunay taas nga content sa pait nga sangkap sa panyawan nga nailhan sa Tagalog isip makabuhay. Ug usab, mga kaisunan, sa English diin kini nailhan isip heavenly elixir. Ang atong panyawan mas gipakusgan pa karon, mga kaisunan, pinagi sa gahom, sa garlic ug usab sa atoang mangosteen. Na pamatudaan, mga kaisunan, nga kini nga mga sangkap nga anaa karon sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, na pamatudaan nga dako gikatabang sa pag-ayos mga nagkadaiyang mga balatian nato sa atong kalawasan. Napamatud-an usab sa said Panyawan nga ang atoang mga pait nga sangkap makahatag og pagsaka sa atoang enerhiya sa atong mga kalawasan. Busa katong mga tawo nga napamatud-an nga nagapangluya, matud pa nila sa higayon nga nakatumar sila sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, nahiulian sila. Mao kanay gahom nga ilang natagamtam pinagi sa pagtumar sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus. Mao kanang ang mga kaisunan karon gikan sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, malipayon nga makita na ang mga nagkadaiyang mga produktong herbal nga ginama sa said marketing sa mga tindahan. Napamatud-an sa labing ulahing taho, mga kaisunan, nga ang said Panyawan Herbal Capsule Plus mapalit na karon sa mga piniling tindahan. Aduna na mga tindahan karon, mga kaisunan, nga nagpalibot sa bisang asa nga parte sa atoa sa Pilipinas nga makita na karon nga adunay pagpamaligya sa mga panyawan nga mga produkto nga ginama sa said marketing. Kung pananglitan makakita kag tindahan nga dunay nakatatak nga said marketing posters, diha nimo mapalit ang tinuod nga mga produkto nga ginama sa said marketing. Ug matud pa usab gyapon sa said marketing, mga kaisunan, nga bintaha gayud kung ikaw magapalit sa Panyawan Herbal Products nga mapalit karon sa mga butika. Timan-an lamang nga kung pananglitan ikaw mopalit og herbal nga produkto, pangitaon gayud katong tinuod nga makatabang sa kalawasan. Mao ka nang adunay tatak nga said marketing. Naitala sa labing ulahing taho, mga kaisunan, nga adunay daghang kayong namaligya karon sa mga nagkasiklaseng mga produktong herbal nga nagagamit sa pangalan nga Panyawan. Mao ka nang ang tigdumala og tigapod-apod sa mga Panyawan products nga ginama sa said marketing. Nagapahibalo sa katawhan nga maglikay sa pagpamalit sa mga nagkadaiyang mga produktong herbal nga nagagamit lamang sa pangalan nga Panyawan. Gigamit kini, mga kaisunan, og aduna nay daghan nga mga gisuri-suroy, gisakay og multicab. Ang uban niini, mga kaisunan, aduna gani sa mga butika na. Gipahimangnuan nga ang mga katawhan nga gustong mopalit sa said Panyawan Herbal Capsule Plus o mapalit maka sa mga Panyawan products, pangitaon gayon katong tinuod nga makatabang nga adunay tatak nga said marketing.
1: Maukad to ang nagunang mga balita, hatod ka nato sa said marketing, pinaagi sa said Panyawan Healthline News.
2: Said Panyawan Healthline News.
1: Dalit ka ninyo sa said marketing ang tig-apod-apod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, garlic o mangosteen. Ubusap sa said Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. Said Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Paminawa.
1: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa said Panyawan Capsule with Garlic.
4: This is Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observa lang dahil kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyod siya tayong dahil nga mo. Or tagaan ko, ano yung kaming isang kapat nga panyawan. Kung na-upi ba yung akong dibakti? Kung may ito mag-inom dahil, upi ka nila wasin. Ay, pipi ko dahil. Ika itong nakainom ko. Pag sa baro bitaw, ika tulog ang labay. Nang laban na bitaw, nagunong lang isang kapat. Kung na yung
1: dalit ka na to sa said marketing. Ang Haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
5: Said Panyawan Liniment.
1: Ang Haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
6: Said Panyawan.

0: Yuta.
1: Dili ko tuyo ngayon, Logan. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
2: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
0: No! Dili imitan yung bruha! Ngano ko'y...
2: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
0: Ilmitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos akong garbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
1: Nakakita ka ini?
0: Oh.
1: Uwat ka na siyang gibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. O kinisamara ang way kayuhan.
0: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwa ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
2: Jenny!
3: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny! I like your eyes, you look away when you... Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa'y sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga mao'y napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director, Alan Nacorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing!

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dali ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time niya magpapakarap daw, hindi ko magkulit. Pag inang mo si Capsule na Panyawa, nabi ko madugo, ako dugo, ay na, wala na. Hindi, sa mga nag-apamersan ako, kay ilang taong kong ito, masi madugo pa, wala na. At sa sumo, wala na gidugo. So, ihi ko yan, hindi natiga.
3: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Lupus Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At ito ay hindi ka matatang, hindi maaaring panggabot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
4: Kini si Max Urban, ang Zed Marketing naggamaog Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol, dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa Zed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, mao'y pili ang may tatak, Zed Marketing.
5: Gigama sa Zed Marketing.
0: 2016, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
6: Pinahinay niyo ko sa Ginoo nga akong sakit. Tabangan niyo ko sa Ginoo nga ang akong gibati. Ang inahinay niyo ko nga wala.
0: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok, og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? Atangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Zed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jerry.

0: hindi ko ito tungisgotan bang inyo karon ni Tomas. Nganong nagsige ka man og daig sa apo ni Isko nga si Tomas, ha? Naibog yung kang Tomas, ha? Dine?
1: Ha? Ibog ko taon? Kapatig na ko anong Tomas?
0: Ay, nanayan na lang pamakak. Kaya ko tiguang na taon ko, apanuwa pa ko ango-ango, ha? Nabati ko na ikaw sa panagsulti ninyong mama imag ni ma. Nga ni daig ka na tong Tomas kay ni gwapo nga gikan og Amerika.
1: Oo, oh, oh, lagi lang. Ni arang-arang ang iyang dagway karon nga gikan og Amerika. Pero, susla! Batig na ang anong Tomas nga, ay, nagbata mila? Sa una pa kina? Napay maglakaw nga murag pirme nagsakay habal-habal?
0: Usay pirme nagsakay kong habal-habal!
1: Di bala, kung masakay tag habal-habal, motor, magbuwag ba na nga tong paa? Mauna si Tomas la! Nagbuwag ang paa sa iyang kabakang!
0: Ay! Ay, liwat mangguna siyang Isko, girl. Ayun na, anak po na si Isko nga maglakaw. Pero, gwapo ha, lagyan ng animal ka niya dito. Mau na dahagyo ko.
1: Pero nga nung nagkabuwag man mong noy Isko la? Kaniad to pagit mo nga kunta kaayo. Ukhang to na kami, imong didan sa pagpakingsuod nila. Silingan na kong tata. Sikbit pagit agyota. Unya, kanunay kitmini mong painumduman nga dili mo abot sa ilang teritoryo. Murag gadlokon minimbo ba? Ngumurag may sakit silang mananakot.
0: Na sobra pa sa sakit ng mananakot ng ilang sakit, apo ko.
1: Ha? Kay unsa dayang ilang sakit la?
0: Sakit sa ero.
1: Ha? Unsa sakit sa ero la?
0: Ay, mga himabay ka ng kaliwata ay. Nagsaligla na sila silang kagwapog sa ilang barog, sa kamatsa o glistan sa ilahang lawas, sa ilang gitason, sa kamaayo nilang muduwag basketball, sa kamaayo nilang mugitik o gitara, nga may ilang gihimong puhunan aron nga makakulikta sila og mga babae. Muna nahitabo na mong Isko. Uyab may kaniadro, panasagpan ako siya nga may kalipto-laps nga laing babae.
1: Ha? Tinuod ka lang?
0: O lagi! Maluibon kayo ng mga kaliwata. Mauli kayo nila, ha? Kay pasakitan lang nila ang atong balatian.
1: Lolo.

0: Unyam, uyab kita nung babay hangalo.
1: Oo, pero uyab nga way klaro ba? Kanagin unta si Ipang ang akong gihigugma. Apagtungol siya nakita, wala ko pa sa luas magdita. Bisag yun sa nako sa pagpangayog pasaylo. Magdita ka na bayhana.
0: Kinsa pa saan ang mamabaylo?
1: Si Lula ni mo.
0: Awa? Si Lula gday?
1: Ang lagot magwa ng Ipang kaniadto. Human sa among away bahin kang Lula ni mo, murag nanimaos man. Kalit naman lang na akong nahibawaan nga may kumbira na sa ila. Kay kasala day niya.
0: Ha?
1: Murag ipikas-pikas ang akong kasigasig at nung higayaw na, oy apo ko. Mautos akong kalagot, ah. Gitinuod na lang ginakos Lula ni mo. Akong ipakaslan po para pasuya ang Ipang.
0: Loyal ang Lula, lo.
1: Pero loyal taong kong babae, oy apo ko. Katulang higayaw na nga nakasa akong Ipang tungkol sa akong kabataon ba, kasaong ibog mo sa kas Lula ni muna ko kaniadto. Ugon, asa ko doang basketball at tuang sa doang mutsir na ko. Maong nadagib ko. Nagduo kong okay ra. Duhat ang uya ba? Pero na, silusaha po laging Ipang eh.
0: Maobalo?
1: Pero human may maminyo na si Lula ni mo, wala yun ko magbinuwa mo blaing babae. Bisan pagsiging paduding nas Ipang nako sa atbang.
0: Oh, unsa ro?
1: Paduding.
0: Nagpaduding bigyan ba silang Ipang ni mo? Bisan mga minyo na mo?
2: Si Max Urban, batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong hot plus, ang Sid Panyawan Plus Liniment.

0: Dali ra mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa panyawan liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyod ang may tatak, Shade Marketing. Gigama sa Shade Marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagasol sa iyang balatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukutun ako ba? Sakit o kumayo mo ragi gasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw. Dugan ako itong pamati sa akong sakit ha. Nagkahilo gani ko. Nun sila nga. Nahihilo naman ka. Nay, ambot lang ko kay balo ba? Di man takakita.
1: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa Shed Marketing. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod kanato, gikan sa Shed Marketing. Aniya na karon ang Shed Panyawan Healthline Report. Shed Panyawan Healthline Report. Ug karon aniya na ang atong magsisibya.
3: Obesity kung pagpanobra sa timbang mo'y usa sa mga hinungdan sa kakulangon sa imong pagkatulog. Ang obesity kung pagpanobra sa timbang resulta sa kakulangon sa imong tulog. Matod sa usa ka pagtulunan mga kaigsoonan, ang kakulangon sa imong pagkatulog mamahimong mahitabo ang pagpanakit sa imong kasing-kasing. Irregular nga palpitations sa imong kasing-kasing, adunay high blood pressure, stroke o diabetes. Mao kini mga kaigsoonan ang imong kasamputan kung ikaw kulang sa pagkatulog. Ug alang sa mga obese o kanang mga sobra sa pagpanimbang, ang mga eksperto nagkanayon nga ginadili ang pagbilar-bilar. Gumikan kay ang kakulangon mo sa tulog, makadugang kanimo og 30% ngadto sa 40% nga timbang. Ang mga katawhan nga dunay kulang sa pagkatulog mga kaigsoonan, mas dali magutman. Ug usab kini mga bilar kusog kay mo kaon og mga junk foods, mga burger. Ug usab ang pag-inom sa soft drink, nga usab gyud kanayon nga makadaot sa tumpang lawas. Matod sa Journal of Clinical Endocrinology, nga kini nga tumpang bilar-bilar mga kaigsoonan o kini nga tawag nga sleep deprivation, usab makawala si gana sa kama.
1: Health report. Sa laing bahin ang pamatud-an nga produktong herbal nga Shed Panyawan Herbal Cap Sula dunay sangkap nga makatabang aron sa pagpakubo sa imong nerbiyos ug usab sa imong stress. Kini pinaagi sa pagpakalma sa imong nervous system sa lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus kada adlaw makatabang kini aron dia ikaw makaangkon sa inanaling pagkatulog nimo sa gabi. Ug usab kakubsan kanang imong ginatawag nga stress. Napamatud-an usab nga ang pag-inom sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay pait nga sangkap pinaagi sa panyawan nga herbal makatabang sa pagpahili sa tambok nato sa tong lawas ug kon kini ubanan nato ehersisyo og healthy lifestyle.
4: Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa Shed Marketing pinaagi sa Shed Panyawan Healthline Report. Shed Panyawan Healthline Report.
1: At ang isa samantak na og samang sibyaan og pagkisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas hatod kaninyo sa Shed Marketing.
5: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
2: Sige, magkuan ang radyo, kanang sige istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan ko atong panyawan na, na magkagamay nga korta, palitog usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang akong kaminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuha dyan na kong maayo dyan na dyan, alibyo dyan, maayo dyan kaayo.
1: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Rosalia Bagasol karong tuig 2019 hatod kanato sa Shed Marketing.
0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin chimba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Shed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Shed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
6: Pasa! Bugoy! Pasa!
7: Okay! Dawa tarong! Oops! Bakwas! Tagiliga! Dank magyapon dong. Mayuha yun mo eh. Ayun lang kaya nag-idroy po limang bulo kayo murakuwag sa angin, no? Lahat kami mo. Bili pa, ginako ni Mugo ni Tumbulay. Sige, nagya pa ka doon. Tapos merikado.
6: Panagsa, no eh. Kung makita-kita, miss, mga barkada na ko, nga, mga Pinoy sab, nota dito. Pero panagsa lang.
7: Mayuha. Traway mo.

0: Kanya, waka kau iya benang dua-dua ni mo ditus mereka, ha? Oh, nauna ni mo. Kanang ditukas mereka ke dua-dua dong. Kasagaran ko na ngayon mo dua dong, basket dong. Dagan yung kay maibong mga sik, anak.
1: Oo, mabitaw nga. Nakunauna ko, pagkuhan ni mong bulan, eh. Kay, may mong gipresultihan ni Lulu Isko. Ganina, ang iya mga chicks niya to. Tapos kamayo niya, muduwag basket.
0: Grabe na si Lulu. Di mo sa nabura ng yuyong martiris. Ngingin kayo, mubulay, pas-pas kayo.
1: Oo.
0: Oh. Oo, naka-chicks na ba kayo ng basket taon? Ka-chicks ka?
1: Oo. Pero, ibang biya ka sa Amerikano eh. Pero may busy ang mga tao. Kung tagsalaki kong gadawa dito.
0: Ah, huwag yun eh kaka-chicks na dito sa Amerika. Kayo tao ba makatul ka ron, di ba?
1: Pero, fling-fling lang.
0: Oh.
1: Wa ko yung seryoso.
0: Kusa rin fling-fling dong?
1: Kwan ba? Murag,
0: sige, murag, sige lang.
1: Minsastanto na ba? Maraligaw-ligaw na ba?
0: Ligaw-ligaw na di mo.
1: Oh.
0: Ay, pero at least na, ah. Pero, wah, hinul-hinul mga. Walang. Fling-fling, rin yun ninyo. pero, nga nung ang mga kay seryosong uyab dong, ha? Ha? Nga sa imong pangidaron ka ron, angayin mo nung takang minyo ka.
2: Ahak. Kanindot pa og pamaa. Oh my God, Tami. Anong wak pamagit na wala kung pagpati ni mo? Kashit ni mo eh. Oh. Kipaningot na siya. Og nihulma og samutan iyang dukhan sa puti niyang sleeveless ka na pasa. Og ang buktun, animal. Kalikon ka ng bukto na kung mo'y mukakos na ako. Anong nibalik naman sana siyang duwa das ilang single ring sa kilid sa ilang bay? Uy! Uksama sa naandan ka ni Ato. Ni ako ni among kay na naghupo-hupo aron lang na ako siya makita ang magduwa og basket.
3: Lula! Uy! Oh,
4: nga ano ka? Kung sa'y gihupo-hupoan ni mo rin?
2: Ha? Ay, kuan lang ka ng... Namulkas ko sa kong mga hinayhay kay mular ka na ba ako balik sa syudad?
4: Anya, naaday sa ubo sa hinayhay! Nga di araman di rin hayhayas taas!
2: Ha? Ay, kuan la! Lula ka ng... Kuan, nakuang akong ihab sa akong panty nga gihayhay mo ang akong ipangita diri sa ubos?
4: Mauba! Uy! Ang apa man lagi din ang isko ang nagduwag basketball sa atbang?
2: Ha? Oh, naaday, Lula?
4: Wow! Nagduwa ka uban ng ilang drivers, Boknay!
2: Tuod! Naatong ang bugiro!
4: Diyos, mahinomdom ko ka ni Adda. Ingon anak kanindot ang lawas ni Iskos mga batanon pa me.
2: Sa Lula?
4: Dihagihapon na ng basketball ring na ko makita si Isko ka ni Adda. O sama ni mo karon, anhisag ko din ni maghupo-hupo o glili niya ka ni Adda.
2: Maghulo, uy! Huwag ko maghupo-hupo para ni Tomas la, promise. Magipangita lagi ko.
4: I hope so.
2: Ansa to la, again?
4: Manginaot lang ko, I hope so. Manginaot lang kung sayop ko sa kung nakita. Kay lekayegod na ang taliwata! Kay mga maluibo na sila!
2: Lulo?
4: Mau sige na, kanaog na dire. Kay nakaluto na si mama ni mo. Nanawag na og kaon. Sunod tayo dire!
2: Lagi Lula, lagi. Ay, pero, minyo na ka si Tomas? Kumusta ko'y nakitang... babae nga iyang kauban. Mayo unta kun ulit tao pa siya. Pero, ay da, sila mahimong kami, uy. Kay kontrapartido ang among masig kapamilya. Dili ko gustong supakon si Lola Ipang, ang pinangga na kong lola. Uusap pa sab, maulang gihapon siya. Maldito, hambugiro. Pero, mag-ampo d'yo ko nga ulit tao pa siya. Naglagot ako na ako ha. Nauna sa naman to ang pagpati. Ah, uy!

0: Mular gage dai ka karon sa syudad jene.
1: Uma, kay nakaabsent na bayo ko karong adlaw. Akong gitaksa ng among supervisor, wag mo reply. Sinasukuto. Basta na nagbalik na ko dito, wala na unya ko'y trabaho.
2: Ay, wa na'y problema apa ko. Dine na lang ta sa probinsya. Kay ikaw ang akong ipaon ang silingan na to diha ng mga hambugero. Mayo kay isog kaliwat na ko. Ayaw na lang pagbalik sa imo trabaho dito sa syudad, apo ko.
1: Ha?
3: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, atong paminawon.
4: Nadyokoy paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, dangot ko atong panyawan. Sila ko ginom, pasalamat ko anang tambala. Langan ningin na po din sa Ginoo. Nang mangurugan eh, oh, sige lang kong takib. Pagpana ko paglaom ato. Kaya nga, kaya kong paminaw nga, kabangan po sa Ginoo.
3: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

sa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Sed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Sed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Sed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 90.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagit.
6: Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Napagaduwam na po sa GTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
4: GTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
4: GTX 500 Health Alert.
8: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean-Paul Generoso.
9: Hinaot nga nakainom na mo og GTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang

0: Music?
1: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
0: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
1: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
0: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
1: Paita.
0: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta magdetect 500 og MyTC.
0: Mm.
1: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang. Mm. Kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Gusto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
0: Mm.
1: Napoy mga batan-on pa pero bungol na.
0: Mm.
1: Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana
1: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC.
0: Mm-hmm.
1: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
0: Mm-hmm. Mao jud Doc.
1: Kay naa good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na
0: oh.
1: Pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
0: Mm.
1: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
1: Mm.
0: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol mo dahil na?
1: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw,
0: oh.
1: Makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo ka kung sa?
0: Uh-huh.
1: Ayaw nagpaminawa.
0: Wala. Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o MyTC.
1: Kinanglan.
0: Ka mabungol sa kasaba, oh. Yung yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o MyTC. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o MyTC, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
0: Mm-hmm.
1: Take DTX 500 and MyTC every day.
0: Wa na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Kung si Jean Pauline Roso.
1: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry o ginuha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: 98.1 BT Radio.
8: 90s, 80s, and now the home of real music.

0: tuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
0: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang gatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Sa DTX 500

0: highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio
1: Vitron. Subok na.
2: Ridon sayang dong sa pasakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila, gakaon na.
3: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
2: Oh, dili. Karon taon na.
3: Pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
3: O sa ka tuig?
2: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron! Subok na!
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
8: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
7: Basta bukol-bukol, isid tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedaw, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Repair sa Moga Sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake na man ko kay di ba matego sir sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humala ko pang hapla, sir. Pusting hayahaya. Pus ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa lugar.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
0: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
6: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon eh, sige na ko padayon og inom, nagababa na jud siya. Nibaba siya o 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: Malunggay palig-on sa imong immune system,
9: Tubo natural energy booster,
8: Ginger pangontra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: This for life.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven with 30,000 feet.
13: brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: 90s, 80s, and now
12: the home of real music.
2: 98.1
16: BT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Yeah, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay. Ako raman ang ikuan. I-record naman ni Namo.
2: Ah, i-record, oo. Oh.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
1: Ah, kisay nga lang na to, gani?
2: Altea, yes, sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang. Ma'am na lang.
2: Yes, po.
1: Ah, sige, ma'am. Ma'am Altea, no, ma'am Altea?
2: Opo.
1: Asa ganin niyo ha, ma'am, sa Baiz?
2: Sa Luok, sir, sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City
2: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. O, Barangay Luok, City Luok.
1: Ah, ha?
2: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok, Baiz. So, unsa man?
2: Ah, Barangay Luok, City Kanaway kay kuan man gud nang utana ra ko sa kay di man gud taga diri sir ka nang
1: ah, okay,
2: na ako'y
1: okay.
2: Na uyab brother ba?
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon. Na may nag-ingon na ako ang inaan sa kuang uyab nga i-try ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya. Then i-try po ko ana, sir. Munang, nang sa tawag ano niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, Sam, ito yung ibatyag ni mo itong una.
2: Gas. Kapoy dyan kaya akong lawas, sir. Lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kaya akong lawas. Nga, mura ko ka ng... Mura ko gasukan na ko ato. Nga na, kalibanga ko. Nga na bang, nagkuan ko ba ka ng nagkalibang kong dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo.
2: Mm,
1: yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
2: Wala dyan ko kapa-check up, sir. Kaya nga man, sir, ako, operahan ko no ko nga. Wala ba ako part-time taon po kay... Anang wala tayo financial po taon po lang sa financial ba
1: moto,
2: nga?
1: Moto nga nahadlo ka. Hadlo ka nga mga doktor. So ang imong giinom?
2: Ang hagunay capsule, sir.
1: O so ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa... Oo, sulay ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, o maayo ba ko, o ano bang... Okay ba akong akong lawas, then pag CR na ako, maramag tulot-tulot na lang ang dugo mo na. Sige mo, palit na dyan ko, ni daggan mo na, nipayat na ako tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon sukat pag-inom ni mo sir na ulian dyan ka na imong ibatyag?
2: Oo, oo sir, ganiya guys sir, niya ito kong merkado galing nga, naman na sila resibo, naman mo ipakuan sir nga. Kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
1: Oh, unya ga picture niya, ga picture ka pag kuan. Ga picture ka.
2: Sa tawagan niya nana ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
1: oh kay 100,000 ba ya? 100,000 may pa-premium na ito, ma'am.
2: Una ako, sir, dili dyan ko magdodawa, sir, nga mo palik ana, sir, kay kuan, ito dyan kayo ang agunay capsule. Mm. Kani akong testimony, dili dyan ni siya, ingon nga, kuan, tinuod dyan ni siya. Una ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan, umanang usay, wala ko'y kwarta, mangulos regalik ko kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para na dyan makapalik ko ana ba.
1: Mm. Ah, sige, ane na lang siya, Ma'am Altea, ang imong buhaton, wanto ka sa mong opisina diya sa Baiz? Nakadumduman ka, no?
2: Ba, asa man ang, asa man ang opisina sa Baiz?
1: Naasa may
2: na...
1: kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So, namin sa second floor, babaw sa Giante.
2: Opo.
1: So, wanto ka dito kay... Para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
2: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong guanter wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako pong
1: may noon kay
2: kapod mo ra pud tay panginabuhi ba.
1: Amo deng na apil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito og ugma sa kuan bais.
2: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
2: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
2: Opo. Nara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
2: Nga unsa may akong kwento to sir ka nang unsa man ka nang itestimonyen pag balik
1: dili,
2: sir?
1: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nimo yung ID dito, ingon lang ikaw tong.
2: Pero ang akong ID sir, kuan baya ba true name is Junior baya sir, dili baya ingon na.
1: Okay na, why problema? Junior day ka?
2: Oh, junior ko sir.
1: Why problema na, why problema?
2: Adalaso sa mga transgender sir ka nang mga junior manggood.
1: Sige, salamat
2: kay. Sir, maan ako sir ba kay wala man dyan ko pang kuan sir ka nang pang maintenance sa gunoy capsule ba ka nang mangyong takunta sir nga hindi na dyan ko mawala sir ka nang mga ayota ko ba.
1: sige lang pangayal lang dito kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
2: Sige sir, salamat jud kayo sir.
1: Sige
2: kaning kuan na testimonya sir diri jud ni siya ingon nga kuan wala ba jud tinuod jud ni siya manang kanang sa naminaw sa karon kanang sa naminaw karon diri jud ni siya ingon baka kun dili kun ni siya ingon nga gibayran ko ako jud mismo nga nitawag kay nang
1: okay di man ta kaila jud
2: mao jud ako jud nitawag mo nang galantaw kapila ra jud ko na room jud sa number nga mingi ako uyog nga na kay dali nga sa kadua man ni balik ko nya usay malimot man kun ko sa man kuan na kay naputay sakit nga lintanan pud ta nga dali ra man kay mag-discuss ang radyo mo nang God apik ko ganiya jud dahil pagkadua mo na nakopya na ako dugay na jud ta kung motawag pud ani jud sir kay mo jud na akong nakaayong sa akong gibati good daghan na ba kung gipanginom jud tambal sir tinuod jud na sir.
1: Sige Ma'am Altia, adto lang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
2: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dalhin mo sir.
1: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
2: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
2: Sige dyan may paminaon na yung anak sir. Najud may, mudyo na yung paminaon ka na lulumasyong mga unsa na diyan. Najud na, kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Kauban na na sila.
2: Kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko ka ng resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Sige salamat kayo.
2: Thank you dyan kayo sir.
1: Bye-bye.
2: Lamat.
0: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Ang mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: That was song number 18, Pahina by Cap of Joey.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Oh, Louie, yan ang maligi ka ba?
3: High cholesterol mangod ko ba? Matod ba si doktor? Bantog rang agatong nagduha at basketball. Dura ka daganan na ako score. Gihangat na kong maayo.
2: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisayad panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
3: Ako nasuwayan ba?
2: Ha? Kusog na maligi ka maduha ba? Pura magagwaga puya? Pura magagimakina?
3: Tungod ni sa said panyawan with garlic ba? Tinuod! Epektibo yun!
4: Said panyawan with garlic. Gigama sa Sid Marketing Incorporated.
5: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda mo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na to sab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ug Atan Insurance Services, mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
1: TTX 500!
7: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happened to myself.
1: TTX 500!
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron.
9: Subok na.
10: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak. Baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
1: Vitron. Subok na.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Itel. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit siyang kalawasa. Kuan niyang kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas of taon. Mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka kung kuan niya plas of. Salamat siya kung ako. Kaling herbal oil. Ay, mamatay, positibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Loy sa Lechon Manok Lechon Bali Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon beli og yam. Tatay lo isa lichon na dogun lichon beli og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal ng mabwe.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na,
2: Vitron. Subok na.
3: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
2: Vitron, subok na.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadirasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikabutang!
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: I-DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayos sa bugas-bugas
7: o katul-katul!
8: DTX 500!
9: Mapalit sa pinakadul nga butikis sa inyong lugar!
10: Now back to the Philippines Top 20 Countdown!
11: Number 12.
12: Song number 12. Drop Dead by Olivia Rodrigo.

0: mo rusty.
1: Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila ka gutlo kung diin atong pagahisgutan karon mga langga ang pinakaimportante sa atong lawas. Unsa man ang pinakaimportante ato pag yung i-emphasize maayo? Ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system guys maoy pinakaimportante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y gwardya, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, wala'y gwardya, kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan yun ka. Kaya wala mo kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung wala'y gwardya, makawatan po ta. Kung wala'y doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system. Kung unsa siya ka-importante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kun unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan nato nga dili ta magmasakit. Paningkamutan nato nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mubagsak ni sila ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa atong lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika. Ang kana akong ipahinganlan but dili siya organic. Dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Mo na, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon og prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang yun kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
4: Number 11.
5: Song number 11. The Man Who Can't Be Moved by the Script.

0: Philippines Top 20 Countdown. We'll be right back after these messages.
1: Kuya, kainom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape niya akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na ng gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay

0: Health Ion, Collagen, and Vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna nagamiton kaya tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office, o pinakadool ng pasilidad. Kining pahimango, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, o GACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namug na sa pagkinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
8: Number 4.
9: Song number 4, Panaginip by Nicole.

98.1 BT Radio at 6:31 in the evening. And welcome to the first hour of the Saturday Night Vibes. Glenn Libaga will check again till 9 PM tonight. It's weekend. Hello to you guys. Labi na sa itong mga listeners niya sa my barangay Makupa, Tuburan. Mayong gabi ni Boss Eduardo Salipa o sa mga nagtagay-tagay niya ron. Advance happy birthday to Pete Galliardo. Also hi to Papa Sinoy niya sa may barangay Tuminaw and ni Boss Lowell Limbaga and Boss Caloy. Mayong gabi ninyo niya mga boys. 6:31, the Saturday Night Vibes.

0: before 7 o'clock. Hello, og maayong gabi ni DJ Roland. Bagong-bagong withdraw. Boss Nell, shout out to Arnel Bayo and also hi to Jackie Marcinal. Shout out sa kumama Linda Sinaluba og sa kumanghod nga si Joseph Sinaluba. And also sa iya nasama nga si Milag Limpag na rin sa may barangay 8. Ayaw gabihin niyo dias may barangay 8, labi na ni Ma'am Ana Moral. Yes, may barangay Maghanay. Also, hi to Mama Linda Lorigas. Shout out to Amelita Pautan Jimenez and Ara Bodares. Mercy Lau, Strana Lata ka City Wabad. Dahil salamat pag pabinaw ninyo diha. And also, hi to John Hilario Bonares Postrero. Ayong gabi. At ang oras, exactly 7 o'clock.
1: 98.1 BT Radio. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 PT Radio.

0: DYPS 98.1 BT Radio, 14 minutes now, 7 o'clock. I'm horny. Don't call me baby. Playing the best of 90s house. It's only here, 98.1 BT Radio. And hey, don't forget to send your greetings at 0920-588-5969. Sabi na sa mga nanihapon di aron. Sa mga tumusod ang dihalo, sa mga sundan ato dihala. Ato mga trabahante, gagikan pa kuan. Gikan pa sila mga tagsa-tagsa, katrabaho. Ala sige. Ang dami, hukari na tayo. Boss Eduardo Salipa, di asma'y barangay, Makupa, Tumburan. Mayong gabiin mo na, Boss Eduarding. Manay akong idol, ngaway panglubad. Boss Eduarding. Di po sa barangay, sa dayong Tumburan, sa mga Nunez and Asinjante family. Labi na po sa mga kuan, mga kaliwatan sa kuan. Ugangan ni DJ Buddy. Ha, dito ka kanina. Kamusta naman si Boss Benny ito? Why not ang manok nila? Boss Benny, mayang gabiin mo niya. Og sayang pinanggag asawa. It is now 7:15, the Saturday Night Vibes. Well, return after this break. So stay where you are.
1: 98.1 BT Radio.

1 BT Radio 729 Star Time. Hi, and bye gabi ni DJ John Katraha. Also, hi to Langga Mahilo Maringay. Shout out sa kumama nga si Madeline de Gracia. Nga nagkaon kung naglisos ka man si. Ay, kalimos pagtoon mo na ba? Also, hi sa kong idol nga si Dudong Drew Aningay. O sa kong igagaw nga si Sandro Aningay. Naas may apalan na. Tuburan Cebu, dengan selamat pagi paminaw ninyo dia. Tapi dari di bos Eric Limbaga dia sebagai barang gaya palan. Why pahaw pasrek? Also hi to Philly Monsolier dia sebagai putih Hagnaya Carmen Cebu, dengan selamat pagi paminaw. And also hi to Maria Inoy.

0: ordinary and experience the extraordinary at CTU Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mangga.
4: Ah.
3: Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka.
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
4: Monching.

0: 0768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching yung mga hangga. Imamansin ni tangas kami dire sa inyong hang lugar dire sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am. Ma'am, Monching.
3: Monching.

Salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan, pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtugumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
3: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Aliampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og

0: sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunig ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
3: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
4: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GAPS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Original Hagkuray Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Ang tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at law-adlaw.
9: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Sigurado.

0: 101.1 BT Radio.
1: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
3: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension.

0: Ay bagyo, musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACS project was assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: serpentina tabang para sa high blood pressure,
2: malunggay, paligon sa imong immune system,
3: tubo, natural energy booster,
2: ginger, panguntra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na
2: sa original Hagunoy Capsule.
4: Live for life.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set Testimonies. Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
7: Na banggaan ko, giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala yung taon. Imon ko, huy, salamat din sa liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
6: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Sed Marketing.
8: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamaing adlaw, welcome no sab nining atong tulumanon sa SED Marketing. Kada adlaw ha, nagahulam kami sa inyong mga dalungan. Kaya amo ka ng mga pagabubuan sa mga impormasyon o mga kaalam, mga pamaagi o usab pagtabang nga makaangkon kas mas maayong kalawasan. Kinigumikan kay dunay mga produktong herbal ang SED Marketing nga napamatud-an gayon nga daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong kalawasan. Ang atong mga kapsula mga igalang isuon dili pagkalimtan, aduna kitay SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic og SED Kogon Herbal Capsule. Kini nga mga klase nga mga kapsula mga igalang isuon napamatud-an kini siya nga dunay mga pagtabang sa lawas. Mao kanang lemay kini siya batasanon pag-inom. Ilabi na gayon mga igalang isuon kung ikaw, medyo luya ng lawas or baka aduna kay ginahambin karon nga problema sa atong kalawasan. Ang ato ang mga produkto isuon, napamatudaan kini siya nga dunay mga nindot nga ikatanyag sa atong kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o usab kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Bueno mga igalang isuon, alang po sa ato ang milagrosong klase sa haplas, ang SED Liniment Oil. Usa ka klase sa haplas mga igalang isuon nga nindot kayo nga makatabang sa ato ang mga kalawasan. Ilabi na gayud ang pagpahimsog sa ato ang mga kaunuran, no? Nga dili kita makaangkon sa mga problema nato sa lawas. Gumikan kay kinisiya, adunay natural nga mga sangkap nga tinuod gayud nga makatabang. Adunay mga ingredients nga diin na mao kini siya ang mutubag sa mga problema nato susama pa ng litan sa biktima kita sa rayuma. Aduna kita'y arthritis, mga katul-katul sa panit na lisa ning atong tiil o baka nag-angkon kita sa ginatawag na itong pagpambinhod sa itong mga kamot o baka sa itong mga tiil. Nindot kayo nga maghaplas sa SED Liniment Oil. Ang Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma o distributed sa SED Marketing, maukini siya ang klase sa haplas nga makatabang sa itong mga kalawasan. Bueno mga igalang isuon, karong adlawa, palayon kita sa paghatag ganinyong impormasyon sa ito ang milagrosong klase sa kape. Ang ito ang SED Panyawan Coffee Mix. Kabalo ba kay galang isuon nga kining atong SED Panyawan Coffee Mix na pamatudaan kini siya nga makatabang kini sa pagpakibatok sa mga chronic diseases. Dagang mga chronic diseases mga igalang isuon, kining ginatawag na ito nga mga long-term or lifetime nga mga problema sa kalawasan. Mga balatian nga medyo dugay gyud nga magpundo sa atong lawas o ginatawag na ito kini siya nga mag-last more than 3 months or longer or magka-worse, no? Magkalala, magkadugay. Ilabi na kaning mga ginatawag na itong mga chronic diseases such as kaning atong high blood pressure o baka kaning diabetes, kaning pag-angko na itong problema sa atong mga kidneys, sa atong mga thigh, pag-angko na itong problema sa atong mga heart, no? Kini siya mga kaisunan ang pinakalabing kumon, ang cancer, heart disease, stroke, diabetes o arthritis. So mga igalang isuon, but pasabot nini nga kung kita nagainom kita kanunay sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix, nindot na ikini o gikatanyag nga kayuhan sa atong kalawasan. No, gumikan kay makatabang kini siya sa pag-control sa ato ang mga chronic diseases and of course, nga dili na kini siya mulala. Plus, pag yun the fact kung pananglitan sa bayan, panimuna sa ato ang mga kapsula, kaning atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o SED Panyawan, o SED Kogon Herbal Capsule, matabangan na ito, maulian kita, no? Mawala ang mga chronic diseases na ito. Kining mga chronic diseases, mga igalang iso, na pamatudan po kini siya, isip mga ginatawag na itong lifestyle disease. Munang nindot kayo nga, kung kita, doon naman ganit kita yung ginatawag ng mga chronic diseases, maayo po nga mag-inom kita sa ito ang kape. Gumikan kay kini siya, purong herbal, why side effects, why overdose, ang pagtamis nini, gikan mismo sa mga natural nga mga pamaagi. Ang katamison sa mangosteen, apilosab ang kapait sa panyawan, mao ka na siya mutabang nga makaangkon ka sa nindot nga coffee taste, o gusab mga igalang ison, makapahimsog pa ka na sa imong kalawasan. Timali ang pangalan, SED Panyawan Coffee Mix, ginamaan ka na sa SED Marketing.

0: Hugset Celebrity Kajak Soap, Hugset Celebrity Beauty Soap, Kasika Soap, Panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Classics. ET Radio. 98.1 FM.
1: The greatest hits of all time.

pangigsoon uban sa antong tagsa-tagsa ka mga intensyon at usabuyon sa mapag-apo ng atong misaron. Ang pag-ampo alang sa tanang mga amahan sa tibuok kalibutan atong isaulog ron ang Father's Day. O garman damtan sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinulso na kita sa atong masala.